0: Sam.
1: Hello po. Nahala, adu na yung mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga adu na tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo diya. Kuha ba, bro? Halos di naman mapalo, pre.
3: Masang ipatay ko masaya?
2: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, pre.
4: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: God at ko'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
2: Love ako ni Mami.
3: Mm-hmm.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana bakaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay mao kini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang o ilang kontra ang ilang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah! Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan. Nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Kaya ang ubani mong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Absay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog karon.
2: Ano po?
1: Hey, murag di na mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
2: Ang imo hantiin.
1: Ang mga tiil ko.
2: Oo.
1: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao kana ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system, sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayos sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold herbal capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilainlain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
4: Huyohoy One-stop shop.
3: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
4: Huyohoy One-stop shop.
3: Ang imong one-stop shop.

0: busog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki herbal capsule o ginahaplasan sa Yaki liniment oil.
1: Papamanggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas isignan mo kaon sa sigyang mga lutahan. Dayon nag-uon na jubing kasi yung kuan itambal siya kay daghan na kayong mga tambal ginom ba. Iwang nagod ang iubo pag isagahi. Take siya ganang Yaki capsule kanang karuan sa adlaw. Dayon ang iyang lapalapa haplasan po o ganing Yaki oil. Then mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music.
3: Joy FM.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One Stop Shop.
1: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon og kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One Stop Shop.
1: Ang imong One Stop Shop.
3: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin ra gud na ninyo kana tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold makabatok sa arthritis, mao kini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba tiguwang na? Oh, ana siya. Kano masuko manggug tiguwang oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ug wa ta natiguwang edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong nga maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Chiki Ayaki, ow! The best of me. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Kuha, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato ah. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mog too. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking good ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghupong ka, mukupos good na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo ka mo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax mo. Ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taong si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Belonga Gold mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato ah. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mog too. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan nga mga balatian. Kinsabay taong mabatan-on tan-aon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kung sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha, ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo ka mo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa

0: Kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Tatlong minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Mainit ang hapon dito po sa Kinabawan City mga ka-joiners. At balita ko po, ang Davao Oriental ay inuulan po sa ngayon. Buti naman po, ano? Para matulungan naman po yung mga tanim. Kumusta po mga ka-joiners? Ang mga nagsunod sa 105.7 Joy FM sa kanatibok ang probinsya sa Davao Oriental, Amping Madiha, tungod sa panahon. O gaingon man sa mga nagasunod sa 87.7 Joy FM, Pangil Bay, Misamis Occidental. O siyempre ang nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog. Kauban nato dito Sir Joel Elio. And of course ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O siyempre din sa 102.3 mga ka-joiners kung diin nagapanukad si Mami sa pagkakaroon. Kumusta po ang lahat? Assalamu alaikum. Kanulangon ng mga paggalitan no ang mga Muslim at pagkikinig sa guna at siyang ano programa tano. And sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kaligayan at nasa malusog po na pangangatawan. Eto na po ang ating programa, Dear Mommy Joy. Kasama po ninyo si Mami hanggang alas 2 po ng hapon. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Type lang ang 102.3 Joy FM. Ayan, di lang sa magpakita si Mami karon ha. Picture lang usa. Nabisi manggood si Mami. Alam niyo na. Sana yung ating mga ka-joiners na nasa banig ng karamdaman, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Patuloy po kayong manalangin, humingi ng kagalingan ng inyong mga karamdaman. At sana nakapag-gidiyaki vitamins na ang inyong baby o nakainom na po mo o yaki herbal capsule para maging malakas po permi ang inyong katawan. Belonga Gold sa adunay mga rayuma o arthritis, mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Salamat kaayo sa padayon nga pagsalig sa atong mga produkto. Mga ka-joiners, ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

Siyam na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa unang bahagi pa tayo ng ating programa, Dear Mommy Joy. Ngayong araw po ng Miyerkules, 7 po sa buwan ng Oktobre. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may sineselebrate po na anibersaryo. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya thank you for watching kay Marife Manginlaod. May lalagungan sayawan. Good afternoon, Mommy Joy. Shout out from Butay. And also from Miriam Balabagan. Hello, Mommy. Shout out po sa aking best friend na si Mona Aliding. Nasa Aringay, Kabakan pa po siya. Pa-play din po ng song na Out of the Blue. Thank you po sa pagbasa, Mommy. Miriam Balabagan po ng Ilian Matalam. John Mark Panes. Maing hapon, Mommy. Shout out ko dira sa Midsayap, Cotabato. Hello sa mga Panes family, General, Borla family, Ami, og sa tanan nga naminaw sa Joy FM. Greetings coming from Dipolog City, Zamboanga. Ayun, thank you so much sa mga taga Dipolog na anagyoy nag-appel og text og message sa ato ang live. And also from Marife Manginlaod, Mommy watching from Baogo, Mr. and Mrs. Jake Manginlaod, miss you, Mommy. Request po ako ng kanta nga Ako Na Lang Sana. And Juji Masangid. Maing hapon, Mommy Joy, pwede request ako ng song You and I by Kenny Rogers. And also from Hexagon Green. Hello, Mommy. Good afternoon. Pa-shout out po sila Helen, Gigi, Annalyn, Grace, Cheryl, at Lai na always nakikinig po sa inyo dito sa Hexagon, Kabakan. Pa-request po ng song na Kung Maibabalik Ko Lang Sana. Ayan. And also sa mga taga Bitanagan, Old Makupa ng Manay. Hello daw sabi ni Juji. And Boss Makosang Aquino, thank you for watching. Dia Samati, Ellen Iligan Agwot, thank you for watching. Edimar Hersava, Mami, shout out ko dari sa Montay kay birthday sa akon na libayon nga si Ed Jean Hersava. Salamat po, Mami. Happy birthday. And also Madanlo Pogs, good afternoon, Mami. Shout out ko sa Bantolinaw na sige mag-uwanon. Salamat, Mami. And also bago lang na nagaulan-ulan, no, ato sang i-welcome ang ulan mga ka-joiners para matabangan ang ato ang mga tanom. Pero wag po tayong magkumpiyansa sa mga dali mudahili ang yuta, no, yung madali ma-erode or landslide, no. Mag-amping gayud kita kanunay. And Lorena Neri Tan, thank you for watching. Maulan daw na hapon, taga diin gani ni si Lorena. Son Hee Jo. Shout out, Mami, from Bacoor, Cavite. Pag-greet ako kaibigan na si Jessa Esparagusa sa poblasyon Matalam, Mami. Salamat. Doy Felix Lombong, good afternoon, Mami. Pa-shout out lang Lombong family diha sa Sitio Bantolinaw, especially sa Pamugtian or Malitok Madanlo family ang nag-greet si Dodoy Lombong. Request kong song Pinaasa Kahit Pagkatapos Iniwan. Natutuwa ako sa kantag ito, ano? Pinaasa tapos iniwan. Sige mga ka-joiners, ayan na ang mga pipila sa mga nakauna og message sa ato, sa pinaagi sa ato ang live. Og eto na ang kasaysayan mga ka-joiners, no? Isang lalaki, kasagaran mga babae magpadala sa ato, mga lola, karon kani lalaki kakaiba. Alam nyo, parang napakabuting tao siguro nito. Matud pa niya, maayong hapon, Mami. Hinaot nga mahatagan nimo og pagtagad ang akong suwat. Suwat tampo. Tawagalan ko sa pangalang Ethan. Sorry, Mami, pero alias na ko ni. Dili na ko tinuod nga pangalan. Maulaw ko sa ako ang kahimtang karon. Trabahoso kaayo ko, Mami. Dili na ko gusto nga magutom ang akong pamilya. 19 pa lang ang akong edad nga naminyo ko. Ga-eskwela pa ko.
ug maugani nga pertig yung sukua sa ako ang mga ginikanan. Tungod kay pakyas kaayo sila. Gisaligan ko nila kay ako ang ilahang panganay nga anak. Pero madalagyod ko sa una na akong gugma, Mami Joy. Una na akong uyab, una na akong agiligawan. Wala ko kabalo nga sa iyang kabatanon o sa among kabatanon. Daghan na di ay siya og kaagi sa lalaki. Kay 19 ko atong higayona. Unya siya 17. Guwapa siya, puti. Matangkad, slim. Mauna nga, siguro, bata pa lang. Daghan ang nagkagusto. Naibawan ako kana mami sa dihang nauyab na ako siya. Ug tungod kay manghud na ako siya og duha ka tuig, ako pod ang perme nga magpailob niya. Pero ang nakamaayo kay sa dihang kami na nagtarong mampod siya. Hangtod nga kaning kuyog-kuyog dayon, siya mangkod ang mag-una-una kay wala pa mangkoy agis babae. Magakusgako sa ako ah. Patanaon ko niya og mga kanang mga salida nga medyo sexy na. Og matod pa niya kabalo ko nga wala ka pay agi pero lalaki ka dapat makabalo ka. Ako siyang gikomedyahan nga aw. Tudloan gyud ko nimo. Wala na dugay duha lang kasimana nga nagkauyab kami. May nahitabo na sa amua. Siyempre, ikinahanglan gyud nako nga barugan. Ikaduha kay gusto pod nako siya. Pero ni adtong higayon na lang siya nang ingon nga. May nauna na daw sa ako ah. Wala na nako tugi panumbaling. Para sa ako ah, ang importante, ang karon nga kami. Wala na nako gisumpayan, wala na ko nangutana. Ug hangtod, pabalik-balik na namo nga gihimo kanang butanga. Kay ang ilang balay permi walay tao, naa sa bukid ang iyang mga ginikanan. Agong lalaking ayang igsuon na sa syudad, nagapanarbaho. Busa siya lang ang naapirmi. Eskwela po siya atong higayona. Niapirmi lang mi mag-absent. Kay muadto sa ilahang balay, manirado. Manggawas rami og mangaon. Wala na dugay mami na buntis siya. Og ako nagatuo nga ako gyud nga anak. Kay permi mang gyud mi nagakuyog. Dili man siya nagalakaw nga siya lang. Kay inig mag-inusara manggani siya sa ilang balay, di muuli ang iyang mga ginikanan. Didto manggani ko matulog. Gihimo na ako ang pagmamakak sa ako ang mga ginikanan nga didto ko sa ako ang barkada. Pero ang tinuod na ako sa ako ang uyab. Mao to pagkabuntis niya. Perting pang suko sa iyang mga kapamilya. Ilabi na ang iyang mama. Grabe ang hilak sa iyang mama. Kay matod pa na niyang kamot kami sa bukid. Halos mukaon mi didto. Halos dili. Aron dili lang kayo kami makagasto. Tungod kay kapaeskwela ni mo. Unya karon mao ka nang imong ibalos. Gahilom ramampod in taon ang anak. Og maotog ipatawag ko sa mga ginikanan. Giingnan ko kay gimabdos man daw kuno nako ang ilang anak. Obligado ko nga atimanon kini.
ug wala na kuno sila ilabot. Nangamuyo ko nga ayaw kong dalia, kaya wala pa kabalo ang akong mga ginikanan. Maoto, wala gyud ko'y mahimo, bahala nagpatyon ko sa akong mga ginikanan. Kinahanglan nga matugan pod ko nila, kaya aron madala na ko ang babae sa amua. Maotong pag-istorya na ko sa ko ang mama. Wala pa nahuman ang istorya. Giingnan ko sa akong mama nga nung muramang kag gidatugan sa kalibutan. Nakamabdos ka? Wa ko mo tingog. Og dito gituklod gyud ko sa ako ang mama. Da lagi ba? Ingon palagi ko. Kay nabalihin ba ya ang imong batasang bataa ka? Kaingong kag nagtuo ko nga dito kagatulog sa imong amigo. Nga nagkita mi sa imong amigo, wala ka nagatulog dito. So mauna karon kanang nakamabdos ka, babay, di ay ang imuhang ginaatiman. So good karon dili ka na maiskwela. Sumauto, mami. Akong gidawat ang tanan.

Ako ang gidala ang babae dito sa ila o gipaila-ila. Pero tungod kay dili man nila ginatinggan, siguro mga human sa isa kasimana, nag-adto ko sa akong uyuan nga adunay kaya. Nangayo kog pamasahi para makalakaw aron manimpad. Mauto nang lakaw mi, dala ang among mga gamit. Nangarkila. Ang nabili nga kwarta nga ako ang natigom sa pagpangayo sa ako ang mga tiyo nga naay kwarta. Gidaw na ako sa balay, kwarto, na among mapuy-an. O gipalit na ako bugas. Hinuon na kasuludahin ko og trabaho. Nagkargador ko. Bahala na mami, wag yun ko. Namili og trabaho. Kinahanglan yun na ako nga mo income kay unsa may ipakaon ako sa akong asawa. Naara siya sa balay. Pero may nalanggani kay ang tag-iya sa balay. Senior citizen na. Wala na yung mga anak diha, sila na lang mag-asawa. Adunay upat kalamisa. Kay naga-luto-luto og aduna pa'y mukaon. Ang gihimo sa ako ang asawa. Nagtabang-tabang siya dito kay nanay. Mauto nga. Kiilami nga murag ihang anak. Wala am namin nagapalit og pagkaon. Ginaapil namin sa ilaha magkaon kay mahimo naman nga katabang niya ang ako ang asawa inig na idaghang mga on dito. Dagong tabang kaayo sa amua. Pero ang renta, nagabayad gyud mi og usahay mahangyo ra kung wala pa'y kwarta. Hangtod mami, na ako'y kauban sa trabaho nga. Arang-arang pud og trabaho niya og dako-dako ang sweldo. Matod pa niya na arkono siya igagaw na pwede mo tabang sa ilaha nga makabalhin og trabaho. Mauto na tabangan mi og dako-dako tuod ang sweldo, doble. Sa amo ang gibiyaan nga trabaho. Lipay kaayo ko. Pero maulagi na usahay alas 10, alas 11 na sa gabi ay makauli. Grabing kayod. Kay dako-dako nga negosyo ang among isudlan. Kung unsang oras ang maabot ang mga kargada nila, naagyod mi. Siguro tungod sa kabugat sa trabaho, mao nga wala gikaya sa ako ang lawas. Nagsakit ko mami. Og adtong panahona, mga nakay na pod ang akong asawa. Mas giuna na ako ang asawa nga gitiguman og kwarta kaysa sa ako ang pagpadoktor. O ato nang anak ang ako ang asawa, siguro mga 3 kabulan sa bata. Wala na nako gikaya. Dili na ko makatindog. Enig matindog ko. Makalingkod po dayon ko og kalit. Dako nga kalibog. Matod pa nila, pasmo ko na sa ugat. Kay tungod sa ako ang trabaho, unya maligo pag uli. Nagpa-check up ko sa doktor. O gusto ko nga i-admit. Pero giingnan ako, Dok, nga wala ko'y kwarta. Asig pwede nga resitahan lang ko nimo. Matod pa sa doktor, wala ko'y mahimo kung mao ka na ang imong gusto. Tuod man, mami, nauli-ulian ko. Pero dili na gayod na ko makaya ang akong trabaho. Paglibog ko kung unsay ibayad sa renta sa balay. Botong giingnan ako ang tag-iya sa balay nga kung pwede. Sugo-sugoan na lang ko ninyo. Makakaon lang mi. Makalibre mi og puyo. Gihilakan ako ang mga tigulang. Siguro gibati og kaluoy. Ingon pa nila, sige. Pero mubalhin mo dito sa kwarto sa ubos. Kay parintahan ako kaning naadir.

sa itaas para makadugang sa income, pangbayad sa kuryente. Wala mi mahimo, mami. Nagbalihin gyud mi diri sa silong. Mas gamay, pero masudra mi tulo sa bata. Ug okay man pod, dili man basa, limpyo. Medyo gamay lang gyud. Kasagaran mga boarders dito mga lalaki. Unya mami, gwapa baya kog asawa. Niabot ang panahon nga halos di na gyud ko makabangon. Ug dayon apektado kaayo mami. Ang ako ang kinatao, ang akong pagkalalaki. Unya bata og gwapa kay kog asawa. Niabot sa punto nga makig-away na siya sa ako ah. Tungod kay dili naman ko makahatag og kalipay niya. Niabot na sa punto nga gibadlong nami sa mga tigulang ang anong masamok man mo. Ulaw kaayo daghan ra bag borders. Hangtod mami nga pagkadugay-dugay. Siguro mga duha ka bulan ang miagi na hilom ang ako ang asawa. Wala na pod nanumbaling sa ako ah. Iingnan ko niya nga paningkamot nga makaligo ka, maatimani mo ang imong kaugalingon. Kay wala namang kay pulos. Kung ako pa nimo, muuli na lang ka sa imo ang mga ginikanan. Grabe ang kasakit nga akong gibati sa maong istorya. Botong gihilakan na ako siya. Nakalimot ka na ba? Nga ikaw mang ginag una-una. Girespeto na ako ang imo ang pagkababae, labi na kay ga-eskwela pata. Pero ikaw ang magsigig pang hagat na ako. Ug tungod kay gusto man nato ang tanan natong gihimo, gibarugan ta ka. Nagundang ko og eskwela. Mibiya ko sa akong mga ginikanan. Napakyas sila sa ako ah. Tungod kay ikaw ang akong gipili. Kay matod pa nimo sa hirap at ginhawa. Atong antuson kay gusto nato. Unya nga no karon. Ipamukha naman gyud nimo sa ako ah. Naong-naungon naman gyud ko nimo. Nga wala na ko'y pulos. Nga maayo pag muuli na ko sa ako ang mga ginikanan. Nakaingong gyud ko, mami. Asa naman tong babae nga akong gibarugan? Asa naman tong babae nga akong giikugma? Asa naman tong babae nga mas gipalabi na ko kaysa sa akong mga ginikanan o sa akong pag-eskwela? Hangtod isa kagabi eh. Abi siguro sa akong asawa kung natulog na ko. Paghinay-hinay siya bangon o migawas. Hilom na kaayo ang panahon. Nakita na ako usa ka border nga nakikita niya sa gawas. Naggaksanay sila o naghalukanay. Magsigig panlingi ang ako ang asawa. Unya pagkataod-taod nawala sila. Siguro, ginala sa lalaki nga to sa iyang kwarto. Nangurog ko sa kasakit sa akong gibati. Kabalo ko nga mauday ang hinungdan nga naghilom na ang ako ang asawa. Kay aduna dadi ay siya lingaw. Siguro mga isa ka oras bago nakabalik. Diretso in town siya sa gamayng CR. Nagdag tubig. Ambot og nagunsa. Pagkatapos, naglimpyo-limpyo siya sa amo ang mga gamit. Maniid lang yun ko niya. Og pagkatapos, iyang gipatunga ang bata sa amo ang duha. Wala na siya modulog sa ako.
Nabutan yun na og tulo ka bulan, mami, gikwinta na ako. Grabe akong paningkamot nga maulian ko. Pero tungod kay mas nagakalisod naman hinuon ko. Sa dihang gisugo pagpamalingke sa mga tigulang ang akong asawa, akong gisugid ang tanan ng mga panghitabo. Gihilakan ako si nanay. Og dayon gitambagan ko ni nanay nga dong, kung di naman yun ni mo kaya, paulit na lang sa imong ginikanan. Ang ginikanan, bisag unsa pa ang kahiubos o kasuko,

Pero giing na nako nga pauli usa. Bahala na kung unsang maitabo. Muuli ta nga magguyog tang duha. Kay duha ta nga migikan dito. Wala gyud na ako siya gisultihan nga nakabalo ko. Nga nang laki na siya. Tungod kay dili na nako siya mahatagan og kalipay. Og tuod man mami, nagdiretso gyud miss ako ang mga ginikanan. Wala na ko'y nadungog nga istorya. Dayong gikuha sa ako ang mama ang bata. Gatuo ang luha nga gitanaw-tanaw ang bata. O wala na gyud niya kinikibuhian. Dayon giingnan ko sa ako ang mama pangita di magtudog makaon sa kusina. Pangaon mo. Kay nalingaw siya sa bata, mami. Grabe akong kalipay. Kay kidawat gyud nila kami. Ilabi na ang ilang apo. Gahilom lang kami. Giingnan ako akong asawa nga pagtabang-tabang na lang diya kay mama. Pero bisag isa ka istorya. Wala gyud siya nadungog sa ako, abisan pa man siya ang gibuhat sa ako. Ah. Pero gibati na ako nga muna nag-alingas sa ang ako ang asawa. Hangtod nga wala nakaantos. Wala pa'y bulan. Nag-ingong gyud siya sa ako ang amulakaw ko. Ibili na ako ang bata sa imuha kay mangita akong trabaho. Giingnan ako siya basin og ayaw sa biyae ang bata kay gamay pa kaayo. Dili ka maluoy nagatutoy baya na sa imuha. Pero matod pa niya, maglima naman na kabulan. Pwede man naman na igatas. Mato, giingnan ako kung mauna ayaw pagbigla at pagbiya ang bata. Mamalit na lang usa siguro taggatas o niya i-mix. Salang-salangan nimo kay basig pangitaon ang imong dughan sa bata. Kung okay na siya sa gatas, wala man ko'y mahimo kung unsa imong gusto. Wala man gani siya muuli sa iyang mga ginikanan, mami. Wala gid siya mabati o guide sa iyang mga ginikanan. Maukad to, gipalitan sa ako ang mama o gatas ang bata. May nalang gani kay nakauyon. Sa gatas nga gipainom. Og makita na ako ang paningkamot sa akong asawa. Nga pag-atiman sa bata nga mapatutoy og gatas. Siguro para madali na nga makalakaw siya. Hangtod niya may abot gyud ang adlaw nga gusto gyud niya nga mulakaw. Nagrason na pod ko nga wala pa man tay kwarta para imong ipamasahi. Og ikaduha, asa man kamo abot dito? Matod pa niya, adto lang ko kay nanay. Entras ka pangita ko og laing trabaho, magdaginot sa ako dito. Itawagan niya ang tigulang. O niya ang tigulang, musabot man po. Ingon aw, og na anak ka diri, wa man ay problema. Pero ako mami, nakabalo ko kung unsa ang gusto niya balikan. Katong iyang lalaki dito nga estudyante. Nga border sa mga tigulang. Gingnan ako nga, basig pwede nga ayaw lang migbiyae. Pero isog siya nga misultis ako ah. Nabungkag lang naman ta. Nawadan na lang mangyud ko og paglaom sa akong kaugmaon. Ayaw na lang kukpugngi. Og sa ako ang pagbiya. Ayaw na kughulata pa. Total dili man ta kasal. Ikaw na ang bahala sa bata. Total, mudako man ang bata. Kung gusto niya mo ipaila siya sa ako, ah, okay lang. Kung dili po, wala ko'y mahimo kay ako man pong biyaan ang bata sa imuha. Ampingin na lang na. Tuod man, mami, milakaw gyud siya. Natingala na lang ang akong mga ginikanan pagkaugma sa ilang pagmata. Wala na ang akong asawa. Oto, giistorya na lang nako og tinuod ang ako ang mama nga. Dili daw niya kaya ang kalisod. Mangita daw siya og trabaho.

Ulang yaw kay, di na siya muuli sa mga ginikanan kay perte namang sukuha sa iya ha. Unya na daw kuno kong swertehon siya saka siya muuli sa iyang mga ginikanan. Unya giingnan ko niya nga dili na daw kuno nako siya hulaton nga mubalik. Kay total dili man kuno kami kasal. Oto mami. Wala na gyudpod ko naghulat niya kay kabalo ko sa iyang pagbalik sa mga tigulang na adito'y laki nga naghulat niya. Kay gani man dili mahamuyo magsigilag cellphone. Makaingon ko sa akong kaugalingon ang importante ang bata na asa ako ah. Mautong gihilakan ako ang ako ang mama, nga ma, patambalik ko ninyo. Mautong gipabisaya ko mami. Ginapahilot ra ko mami. Mga duha ka semana, naulian ko. Kay napasmog yun ang akong mga ugat. Kumbaga nag-shrink ang ako ang mga ugat. Maoto ang gisigi o kilot para maulian. Og sulod sa duha ka semana, naayog yun ko mami. Og wala na ko'y gibati, og mibalik na ang akong kusog. Dayong giingnan ko sa akong uyuan nga gipangayuan ako og kwarta. Nga moadto daw kuno ko sa ilang balay. Giistorya ko niya dito, mami. Bahin sa akong kahimtang, sa inahan sa akong anak. Maukad to ang akong uyuan nga nagtabang sa ako og kwarta sa akong pagikan. Masinabuton ka ayo, mami. O ginarespeto ang ako ang desisyon. Moto giingnan ako, Cole. Dili maayo ang mga panghitabo. Gibiyaan naman ko sa inahan sa bata. Dili niya gusto mo puyo dire kay di daw niya gusto nga mag-antos. Mauto, ingon sa akong tiyo. Tako-dako na ning akong negosyo. Kinahanglan ako og katabang. Dire na lang kas ako aswelduhan ta ka. Giswelduhan ko niya og 6,000 ang bulan. Libre ko gaon puyo. Dayon gitudluan ko niya magmaneho. Tulor ako kaadlaw nga gitudluan nakabalon ako. Pangkuhaan ko niya og lisensya. Giingnan ko niya ayon na paghuna-una akatong babae. Huna-huna una nimo karon. Mao ang imong anak. Pasag din natong inahan ana. Og mit nagtuog jud ko sa ako ang uncle. Kay tama jud ang iyang giistorya. Tuod man, mami. Nakaipon ko og kwarta. Sa ako ang kapobrehon, og walay nahuman. Makaingon ko nga ang 80,000 nga ako ang naipon, dako-dako gyud nga kwarta para sa ako, ah. Dayon, naipag-umangkon ang iyang asawa nga nagbakasyon sa ilaha. Dili kaayo gwapa, pero buutan nga pagkababae. Nagkailami o nagkasuod sa mga panahon nga naa siya. Minyo siya pero nabiyuda og sayo. Lima lang daw kabulan nga nag-uban sila sa iyang bana. Na-aksidente ko ni kini o nabiyaan siya. O na-discourage daw siya magmahal. Pag-usab. Kay nahadlok na kono siya sa nahitabo sa iyahang bana. Mauto mami, giingnan ako siya nga inanagyot siguro ang kinabuhi. Ikaw gibiyaan ka nga patay. Ako gibiyaan ko sa buhi ang bibiya. Og aduna ko'y isa ka anak, pero dili mi kasal. Pareho ta murag na trauma pod ko. Kay gimahal pod nako tong inahan sa ako ang anak. Pero wala ko magdahom nga baliwala ra di ay ko sa iya ha. Ug didto gibati nako nga mura og naluoy siya sa ako ha. Hangtod nga mi pauli na siya. Ina ko basig pwede ko haon imong number. Maoto. Mag-text-text me. Hangtod nga
Naka-schedule na po siya nga mabalik og bakasyon after 7 months. Sa iyang pagbalik, nakita na ako ang kahayag sa iyang naong, ang kaanintot sa iyang pahiyom. Gibati ko og kahidlaw niya, motong gigunita na ako ang iyang kamot. Kumusta man ka? Okay ra kaayo? Kiingnan ko niya, ikaw kumusta man? Kumusta imong baby? Okay lang. Mauto ingon siya nga, basig usa ka higayon. Pwede nga, iuban ko sa inyo, gusto ko makita ang baby mo. Unya kay babae man ang akong anak mami. Giingnan ko niya ka-cute sa bata, guwapa. Guwapa siguro ang mama ani. Iyang gikarga-karga. Murag ikumot ang akong kasing-kasing. Nakaingon ko nga, bisan og kadali ra. Nagkainahan ang akong anak. Mauto pag uli niya, namalit siya og gamit sa bata, dulaan, damit. Dayon iyang giato didto nga wala ako kabalo, maako sa trabaho. Tapos giistoryahan na lang ko niya, kaya ang gipicturan. Grabe akong kalipay. Mautugang ako siyang gikomedyahan. Inako, sus, no? Kung ikaw ang inahan sa akong anak, kamaayo siguro. Malipayon siguro ang akong anak. Nakita na ko, mami, nga nagtuang iyang luha. Huwag matod pa niya, kabalo ka. Usa ka na sa amo ang pangandoy sa ako ang bana. Nga magkaanak, me. Nagunitan na mo siyang duha. Tudluan sa paglakaw. Pero wala yun na hitabo. Kay sayo mang kaayo siya nga nibiya sa ako, ah. Wala ko nakaagwanta ako siyang gigakos. Unya, mami, migakos mampod siya sa ako, ah. Siguro nakalitan. Dayon miingon siya, hala. Unsa man ning atong gibuhat. Boto gidiretso na nako siya. Sa unang kita pa lang nako sa imuha kabalo kong maayong babae ka. Maayong tao ka. Pwede ba? Na maging kita na lang. Wala siya mutingog, mami. Apan mitando siya. Og didto grabe ang ako ang paghilak. Dala ang kahadlok nga musugot kaha ang iyang ante nga ako ang mabana sa iyang pag-umangkon. Mauto ingon niya nga tubangon nato si ante. Maay na lang gani, mami. Kay ang tubag sa iyang ante sa among pag-istorya, may na lang. Kaya nakamove on na di ay ka. Tama naman po ang kadugayon para magmahal muli. Mauto, mami. Mag-uyab na mi karon. Pero ning uli na po siya sa ilaha. Ang akong panguta na, mami. Pwede ba kahan ako to siya minyuan? Nga naaman ang inahan. Buhi man ang inahan sa ako ang anak, mami. Palihog po, mami. Tambaki ko. Daghan kaing salamat. Huwag din yan nalang kutob. Kani mo matinahoron.

10 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Thank you for watching Leonard Pagulong Peñalosa. Maing hapon, Mami. Listening from Sarayan, Matalam. Shout out po ka sa Peñalosa family. And also from John Mark Capanes, Mami, shout out ko rin yung parentesa aside sa ako ang lolo, Solomon Medes General. Diya sa Kidapawan City, baka may nakikinig dira, Mami. Naagid siguro, no? Salamat po ang nag-greet diri sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ayan, salamat ka ayo dyan. Marlene Lagungan, Mami, good afternoon. Greet na ako ang Papa og Mama sa Butay, Papa Aristotel og Mama Gondia. Paplay po ng song Mahal Kita, thanks Mami. And also from Erning Kalinog, shout out Mami sa Kalinog family, Mami from Sitio Dangilas. Ayan, ay nag-request nga kuan daw, Mahal Kita. Jekje Kaliguna na sa Dingan na Ganza. Hello Mami, maayong hapon. Nice to hear you. Miss you po. Thank you Jek for listening. Mauda Husto Madanlo Mamontayaw. Maayong hapon Mami Dio. Shout out from Mati City. Labi na sang kanak ugangan na si Mama Florida Mamontayaw na Yagalaba. Salamat po. Rasul Bacana Iman, Mami, shout out dito sa bahay na nakikinig. Thanks Mami from Rasul Iman ng Marbel Matalam. Si Cecilia Ladera Ruiz, watching from Porok 5A, Katintuan, Kabakan, Cotabato. Salamat kaayo, Mami. Salamat po sa inyohang paminaw sa ato ang programa, pagsunod. Benjo Abuka Abdul Kadir, salam, Mami. Shout out po kami dito ng mga kasama ko sa pagpanday ng office ng Liguasan SGA. Watching from Rajamuda SGA Barm. Thank you for watching. Mercedita Verde, watching from Bulacan. Thank you, Bayan Ismael. Paki-greet daw po kami dito sa Luanan. Always kaming nakikinig from Jihad. Okay, bye. Thank you so much. Mami Joy, pa-request ako ng song Say Goodbye by Eddie Peregrina. Don't Say Goodbye. Don't Say Goodbye. Ayan. Mary Grace Gabongbong, thank you for watching. And also Hamad Gyamaludin Baliwan. Paing hapon Mami, pakigreet mo lang ang aking asawa na si Normina Baliwan at anak ko na Dato Moeds Baliwan. Watching from Municipality of General SK Pendaton, Maguindanao del Sur. Ria Esles Digao, shout out Mami sa mga guwapa o guwapo sa Ilay Resort Hotel and Recreation Center. Kay Ma'am Ann, kay Nanay, kay Dai Cindy sa Lady Guard, kay Ate Luna sa On Call Lifeguard, kay Jolie. Miss you all. Shout out po sa ako ang family sa New Cebu, Digao family, listening from Kuwait. Thank you po, Mami. Nahala, Ria. Pag-ayo-ayo diha. Si Uya buagyod gigreet. Ingon na po nala si Mami, chismosa. Lorena Gomez Isabida, thank you Dai for watching. Manudo Smart, request ako ng song Magparaya. And also Bebot Masangit, Boss Batinoy, at Farms Lynn. Wala namang guntay oras, no? At kay Jimboy Morales. Ayun, binaliktad ni mga pangalan. Sumao ka na, no? Huwag balikan na nato ang ato ang letter sender na si Ethan. Maing hapon, Ethan. Daghan kaing salamat sa pagsalig sa ato ang programa. Kabalo ka, Ethan. Sa pagbiya sa imuhang live-in partner, sa pagbiya niya sa imuha o sa iyahang anak diha sa imuha, o ang sa iyahang pagbiya, matod pa niya, ayaw na ko og hulata. Og wala na gyud siya nagbalik-balik diha. Wala lang man gani nang umusta sa inyohang anak. Usa kana katimailhan nga talagang ayaw na niya sayo. Na talagang totally tinalikuran ka na niya. Na iyag yung gituman ang iyang gisulti nga ayaw na kog hulata. Ikaw na ang bahala sa bata, alagain na lang na siya. So dapat lang na kalimtan na nimo siya, di ba? Kay unfair kaayo on your part. Kung ikaw na lang ang pirmi maghuna-una niya, samtang siya, galingaw dito.
Ugani man, ning biya na lang siya, wala lang manggani ni mo nasultihan kung unsa ang imuhang nahibawan about her. Nakipagrelasyon siya sa laing lalaki samtang kamo, di ba? And who knows, kanang bag-o ni mong nailhan karon, dili ni mo siya gustuhon or dili ni mo siya asawahon tungod kay naakay kasuko sa inahan sa imuhang anak. Dapat, kanang sigurado na gyud ka nga gusto ni mo siya, di ba? Kay nga di wala ka nay gusto sa inahan sa imuhang anak, perterba ni mong daiga nga gwapa gyud, o gani man ka nang bag-o ni mong nailhan karon dili ka ayo gwapa pero buutan mo na importante diha unsaon man nimo nang kagwapa ug dili masaligan, di ba? Oh, so inana na siya, siguraduha lang gyud usa nga wala na kay pagbati sa inahan sa imuhang anak. Kay basin unya og naa na kay karelasyon nga lain unya ning kalit og abot ning samot og kagwapa, nabalhin na pud ang imong una-una, no? Mo na lisod. Ikaw na pud unya ang mamahimong magbinuang na pud sa imuhang babae nga imuho pong paasahon. So for now, ayaw pagdali. Tama na nang nagkauyab mo, pero kinahanglan nga pihuon gyud usa nimo sa imong kaugalingon. Di ba? Dapat matagam ka na. Sa una gidali-dali nimo tanawa. Hindi maganda ang nagiging output gawa sa bata, di ba? Pero I mean, hindi nagiging maayos ang relasyon. Bata ka pa. Ayaw pagdali-dali. Sama sa akong giingon, ayaw nagpanumbaling atong inan sa imong anak. Kay gituman gyud niya kung unsa ang iyang gisulti. Ay nato siya kuna unaa. Karon, ang siguraduhon nimo kay managuyab naman mo anang pag-umangkon sa imuhang tiya nga asawa sa imuhang tinuod yun nga uyuan, kadugo. Para madugay-dugayan, aron, sayron yun ninyo. Hindi lang ikaw, pati pud siya. Basin tungod lang kay pareho kayong mga pusong sugatan, pareho kayong nasakitan, katong isa namatayan, ikaw gibiyaan, o pinagtagpo kayong dalawa na pareho nasaktan, baka lang akala nyo gusto ninyo ang usag-usa. Pero yun pala, comfort lang. Diba? So, sutao ninyo, hatagin ninyo og lugway ngay gayon. Taas-taas nga panahon para sabton kung unsa gayod ang tinuod ninyo nga pagbati. Pero para himuon nimo nga mahimong sagabal ka ng inan sa imuhang anak, siya ra mismo ang nag-ingon nga dili man mo kasal. Dili ba? So wala na kay obligasyon niya kay siya man pod ang ningbiya. Wala man pod ka nagtaksil niya kay siya man. O wala man ka nagduib kay siya man ang nagluib sa imuha. So limpyo ka ayo imong konsensya. O, pero ang ako lagi maitambag, ayaw pug dali-dali ah. Kanang imong bagong nailhan. Siguraduhon usa ninyo hatagi og lugway nga panahon nga gusto gyud ninyo ang usag-usa kanang tipong di na mo katulog og dili mo magkita kanang magbuntag na di ay sige text lang gihapon o di ba pagmata sa buntag maudayon huna-hunaon oops murag mauna to o, pero dapat vice versa na no lisod kaayo kay kung isaray magugtas isaray matinud anon o di ba. So, inana kaayo, wala kay angayan nga huna-hunaon sa inahan sa imuhang anak. Wala kay obligasyon, hindi ka madimanda, wala. Oo, kana lang bata, pero kanang bata, kung magdako diya sa imuha, imuhang gipangga, bisan pa og mo papilion ang bataan na, dili gyud niya pilion ka tong iyang inahan. Kaya nga, no, wa man siya maanad dito. And besides, layo pa to. Kay kung magkakasuhanay, 7 years old, kung wa ko nasayop, kay di man ko abogado, 7 years old, papilion ang bata kung asa niya gusto. O kung asa gusto ang bata, dito, wag yun kay mahimo. Pero karon mo na nga, ati manaog maayo, palanggaa, kung maminyo man mo, magkasundo yun mo, nga wala pa'y 7 years old ang bata, ay di mas maayo, kay mas masanay yun ang bata, ilabi na og palanggaon sa imuhang mamahimong asawa, nga murag ituring niya nga tinuod niya nga anak, wala gyud kay angayan nga problemahon, ha? But generally, etan, ayaw na gyud pagdali-dali, kay diha ka napagan
sa imuhang pagdali-dali. Salamat kaayo sa pagpaambit sa imuhang kaagi. Mga ka-joiners, wala naman tay oras. Napapoy naghulat sa ako asa gawas. Jeanette Pawin Masangay, thank you for watching diya sa Pantukan, Davao de Oro. Mga ka-joiners, wala naman tay oras, no? Sa tanang mga ka-joiners nga nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, o ingon man sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental, ang tanang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog, o ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, o syempre ang 102.3 Tinhita Nanukad sa North Cotabato. Thank you so much mga ka-joiners. Salamat gyud kaayo. Og padayon lang gayud gamo sa pagsalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Og kadtong wala pa nakasulay, please sulay ragod ninyo. Wala may mawala ninyo mga ka-joiners kung inyo nga sulayan. Ilabi na kanang Bilongga Gold, no? Kay usog yud kaayo karon ang rayuma o arthritis, no? Kanang mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, ilabi na sa mga senior citizen o gatong mga bugat ang trabaho. Bilongga Gold yud na, labi nagsabayan pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil. Hahay, pagkabuntag makaingong gyud mo, good morning. Oh, good morning gyud kaayo. Maayo kaayo ang pamati sa lawas. Salamat kaayo at huwag po tayong makalimot mga ka-joiners. Lagi po tayong magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat po tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Happy birthday po ulit sa lahat na may mga kaarawan ngayon. Teka muna, kay Maingon Rabaday na sila, grabe ni si Mami ba? Usahay, manilip yun na siya sa kanang kung kinsa ang nag-birthday. Pero usahay po, dili. Grabe na si Mami, lugi kaayo ta, kay ang uban, i-greet yun na niya. Pero kita, wala, kadali lang, tingog. Saglit ha, mga ka-joiner sila po na to, kung kinsa ang nag-birthday karon. Pahangyo lang to gamay. Ayan, Agnes Mamusog. Happy birthday, Agnes. Noli Francisquete, happy birthday. Happy, happy birthday. Jelmer Kabungbong, happy birthday. Anthony Manginlaod, happy birthday. Agimo Drodeline, happy birthday. Glory Love Comnag, happy birthday po. Carl John Panangkad, happy birthday. Ayan, October 7 po. Happy birthday po sa inyo at sa lahat po ng mga kaarawan po ngayon. Happy, happy birthday po. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anibersaryo. Salamat po. Ipagpapatuloy ni Pomelo Joy ang ating programa. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Uban na po ng mga higala. Din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pang depensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay nahitabo. Basta sa pagkaputol diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo. Labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilainlain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:29 ng hapon mga ka-joiners, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Melesio Servas din ha, no, nga nagapaminaw. Kay Fatima Daliday, pa-play po ng Go the Distance. Thank you. Ayan, sige, atuan ng ilinya sa mga song request na to din ha. Emma Joy Bayon Masangay, good afternoon po. And Janet Fawin Masangay, shout out dito sa Panlaisan and God bless po. Hello sa Pulang Lupa, Pantukan, Davao de Oro. ER Butia, request ng song Kinsa Siya. Yobmi Acelerom. And good afternoon, request ng song Don't Say Goodbye ni Nina. Maying hapon, Mommy Joy. Sana po ma-play. Ililigtas ka niya ni Gary V. Thank you so much. Ayan, sige. At walang paningkamutan ninyo mga song request ha. Kayo walang ubay-ubay good ni siya. Pero kapag kulangan gitag oras, ay nako, ugma na pud na puhon. Okay? Hello kay Jack Kaligunan, Sandigan Gansa. Maying hapon din ha. Mauda hustong Madanlo Mamontayaw. Shout out sa Mati City, labi na sa iyang kanak-ugangan na si Mama Florida. Mamontayaw na yagalab. Nagalaba. O nagalaba si nanay. Umuulan ba dyan? Kidari gataligsik man. Siguro maganda yung panahon kaya nagalaba. Anyways, hello kay Rasul Bakana Iman. Magandang hapon dyan. Magmayang hapon sa mga taga Marbel Matalam. Tagan katagsuking tigpaminaw din ha. No? Salamat, salamat. Alright, alas 2:31 ng hapon mga ka-joiners.

0: Umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
1: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
0: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
2: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
3: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Wala damha ni Mayor na Albero na ang iyang pagpanghapla sa yakiliniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan nga nuka sa iyang kamot.
5: Katul kay Kuya pa nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Siya nga, simuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitisingan. Nya, ako pong hiplasan akong kututo kay Muragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamang yun naayo.
4: Iyan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
7: Oh, syempre. Dan always magkita ng kaporma.
6: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
7: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
6: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
7: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
6: Ay, nagkamala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
7: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
6: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
7: Ang dan oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
6: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
7: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
9: Dear Mommy Joy.
10: Dear Mommy Joy.
9: Mommy Joy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric ug adunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato ah. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema man gud sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kung sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha, ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo ka mo nga ginaawhag. Nasulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: Ay, bendito.
1: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Kuha, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
5: Huyohoy One-stop shop.
4: Ayaw nag-add tuglain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
5: Huyohoy One-stop shop.
4: Ang imong one-stop shop.
6: Ako ni Mami.
7: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pud ni og bukol-bukol. Magapaayo pud

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo.
2: Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugngan ang daghan mga balat. Tian. Dili kinisusama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon, o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok ug pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod ni ini ug ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalain-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga namaga na mo sakit inyo mga lutahan, sakit inyo kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan niini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo. Oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na sa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na sa 140 over 90. Ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinaka ubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado yun usap ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyong ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay maayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

0: sakit menanggapun daw. Ega hubag bubayo. Niya, nakuha siya kuton. Yang gi, butangan o, si uwi. Yung gi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o, mga isa ka simana, nauli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
0: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit man lang gahapon daw, nagahubag bumayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa ka simana, nauli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dili na problema ni Judy Mingano, taga-ugalingan Carmen Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Dugay na guna ko na kuhan kayo nag-aantos. Monthly period. Sangit kayo nga, lami kay ikilak, lami ituwad nga. So, igagaw, gana siya nga, itry lagi daw ang produkto ninyo, Yaki, herbal oil. Moto siya kuya, gitry na ako. Then, gahaplas kay kuya, gipaningot ko kuya. Then, muna to, hinay kawala ang sana.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
0: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit man lang gahapon daw, nagahubag bubayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa ka simana, nauli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Sayod ba ka sa mga nahitabok sa imong paligos? Nasayod ba ka sa mga nagulang mga balita na adunay kalambigitan kitang yanong katawahan? Matul pa nila, alao ang mga masayod. Kakakaroon, magadalit ka ninyo ni Ining Tulumanon nga maghatag ka ninyo sa mga nagunang mga panghitabo. Sulod o gawas sa atong dakmayan, anya na ang kasayuran. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Renz Sumalino, kasayuran. Sa iyo mga panghitabo, ang labing lampas ang mga nagpungasik ng mga balita. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. O karoon, anya na ang inyong anchorman, Renz Sumalino.
5: Alas 4:03 ng dagna sa hapon. Hello, kumusta o welcome usab sa laing hugna sa tuang programang kasayuran. Sinapunta sa Joy FM Pangil Bay, maayong hapon. Renzo Malino, gyapon inyong higala, amigo o tigbalita. Pinagi sa 87.7 sa dial sa inyong mga FM radio. Karong hapunas na naminaw, maayong hapon. Adlaw karon nga Martes, mga kasayod. Pizza 7 na bulan sa Oktubre 2026. Madyong hapon sa itong mga mag-uuma. Ang hapon sa itong mga mananagan. Ang hapon sa ito ang mga operator din na sa mga fish cage. Sa ito ang Panggilbay. Ini sa Tanggob, Udiabos, Tambok, Lanao, sa may lungsod sa Lalab, Baroy, Ugtubod. Guban pa ang mga naas kadagatan ng inabuhian karong orasa. Mayong hapon ninyong tanan. Tautan na mo kanunay sa kapiskay sa inyong mga panglawan. Medyo malandungon ang kahapon nun karong orasa. O naging siguro ne. Huwag sila pa. mensahe ang giingon sa pag-asa nga ting-uwan, mahimong ting-init. Sa ting-init, ting-uwan na po. Libog ng mga mag-uuma ani. Pagunsaon, pagpahiluna ang atong panginabuhi. Kumusta itong mga empleyado di City Hall? Nagbayas ng kopa. Empleyado di sa may City Hall pod sa Ozamis. Mga munisipyo. Sa Tibok, Misamis, Occidental. Deng igreto, happy birthday si Governor Henry Waminal. Belated na. Daghan kining iyahang mga adlaw nga iselebrar kay daghang mga nagmahal. O na nga daghang yung muselebrate. Kapag usa ka bulan, di mahuman. O muna puyok yung malinawon o balipayon, malambuon. Nagamisamis nun. Sa Lanao del Norte, maayong hapon ninyo diha. Sa lungsod sa lala mga kasayon, maayong hapon di sa Barangay Kabasagan. Si Kapitan Bayoy Bulis, posta diya ang payout sa itong mga tigulang at itong mga senior citizen. Bana? Maayong pagpanikay-sikay sa ito ang MSWDO. Apil na sa ito ang USCA office. Nige mga muna mo mo gini manerbaho ka dunay. Kada adlaw gini dunay kabisi mahitabo silang opisina mga kasayon. Diya kabahin sa may Sambuanga del Sur. Kumusta mo diya majong hapon sa Aurora? Maing hapon diya sa may lungsod sa East India. O may pagpaminaw niyo diha. Minaw diya Tagalanao del Sur. Iyon kumusta kumusta? Once again, mga kasayad, ako na si Renzo Malinog, inyong higala, amigo og tigbalita ning istasyon sa Joy FM Pangilbing. Sa programang kasayad, pagkikubasap ko kaninyo karon. Lain nga mga nagkada mga headlines o so mga balita kung man pang isyong tagaagpagtaganda. Madama to sunahan, mga kasayad, ato nandoolo ng Ginoo pinagi sa mga pag-ampo.

0: Let us pray. Our most heavenly Father, Lord, salamat Ginoo nining hapuna. Salamat nining oras sa Ginoo sa kinabuhi ka imong gitugutan. Sa matag usa ka namo Ginoo nga kami karon buhi pa. Salamat Ginoo sa imong maayong purpose. May katuyuan sa matag usa ka namo. Nining nga program karon, samtang magasugod kami, ikaw magabless, magagiya, maganoint, maghatag ka namo kaalam. Wala mi mahimo Lord kung wala ikaw. Ang tanang naminaw doon ay lain-laing klase-klase ng mga problema nga gihamlin. Ikaw ang solusyon anin tanan Ginoo. Ang among naso doon ay lanlaghan kay mga problema. Ikaw gihapon ang solusyon ani Lord. Tungkol kay mong pulong nagaingon, basta ang nasod nga ikaw among gisaligan, wala kay angay kabalakaan. Ginotugote Lord kay mong gahumadayag sa matag-usan na mo, inaboy sa among mga lideres, gas nasyonal, pangyos lokal, ngadus ka barangayan. Iyahan mo kami, Father God. We are all nothing without you, Father God. That's why we trust you. We entrust you everything. And we give you all glory and honor. This is our prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. For our short meditation, ito ang new series. Karong adlaw mga kaigsoonan o karong simanaha, tunay gitay series nga tema nga nag-ingon Living in Expectation of Jesus' Return. Luke chapter 12 verse 40. But badin ni you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Ang pagbalik sa Ginoo maabot sa takda nga wala nato gi huna-huna mga kaigsoonan. Ang maong sinulat usa kini kapag pahinumdom sa tanan nga mga nagtuo ni Kristo nga duna gi panahon gitakda sa paghukom. Og ang maong nga mga informasyon gikan sa Bible nagisgot kini mga higala sa buhat sa mga Kristohanon nga naghulat sa pagbalik sa Ginoo. Number one, stay watchful and ready. Kinahanglan nga mabinantayon og andam kita. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, kung nagigiingon din ha mga higala nga ang kaaway nga mao ang yawa sama sa liyon nga nagagulob ng ita og tukbon. Aron iyang laglagon ngadto sa linaw nga kalayo mga igsoon. Kinahanglan watchful ta unya andam. Ikaduha, live a holy and godly life. In Titus chapter 2 verse 12 to 13, nagingon din hikay giparayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan og sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pakinabuhi nga mapinuganon sa kaugalingon matarong og Dios nun. Kinahanglan ingon ini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong ginalauman, inigpadayag na sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo nga maluluwas nga maugyod ang atong ginapaabot sa atong kinabuhi mga kaigsoonan. Importante na sa matag-usan na ito nga nagatuo diha ni Kristo. That's the powerful word of God today. Thank you and God bless us.
1: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo dayon. Mula na ito ko ang hubag sa tiil.

0: narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Headlines o mga detalye sa mga balita karong adlaw, mga kasayod. Mga balita nga hatod kanato sa maayong kabuton sa Itan Hardware and Construction Supplies. Ang Itan Hardware and Construction Supplies nagtanyag sila sa pinakabarato nga mga construction materials, mga kasayod. Nasab sila kagalingong planta sa Kolorov, sinunda nga sila mo'y pinakabarato, pinakadali usaba sa ilahang pagservisyo. O kadunay kagalingong planta, mga kasayod. Unya, one stop na ka kay kumpleto na sila basta construction materials ang atong giginahanglan. Ang taga Baroy, di na mo madus lala. Kinana na sa Baroy, poblasyon Baroy, Purok 5, Baroy, Lanao del Norte. Sa Aurora, naapo din na sa may San Jose, sa may Purok Lovers Lane. Ang Itan Hardware and Construction Supplies. Ang ilang planta, mga kasayod, nasa Purok 2A, Ribi, San Isidro, Lala, Lanao del Norte. Nadia mapalit may gala ang ubakita ang ilang planta sa Kolorov mismo kanang dalan paingon ngadto sa Salvador. Ang main brand sa Itan Hardware and Construction Supplies, nadia sa may poblasyon usab Kapatagan, Lanao del Norte, mga kasayod. Sa atong mga balita karong adlawa, unaw na to ang kwerpos kapulisan, mga kasayod. Unaw na to sa Zamboanga del Sur ang atong mga pila ka mga update ng natala sulod sa 24 ka mga tagna. Si Ronald Franco. Ronald, go ahead.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Itong police report karong adlaw, kasayod, unaw na to ang natala sa buwatan na sa kapulisan dito sa lungsod sa Suminota. Langguan ang napadulungan sa Osaka senior citizen human na ginakupi sa ginsakpan na sa kapulisan gumikan sa pagpangluba niini sa iyang suod nga amigo. May tabo kini dito sa Maya Proca 3, Barangay Barubuhan, Suminot sa Zamboanga del Sur sa nakalabay nga kadlaon. Ang suspect na ilang si alias Alberto, anak ni sa insaktong nga panigon Osaka senior citizen, lalaki o residente kini sa Barangay Bakahan na midsalip sa Zamboanga del Sur. Samtang ang biktima Osaka 50 anyos nga lalaki o residente sa kini sa midsalip sa Zamboanga del Sur. Gidakop ang mga suspect kumikan na sa kasong pagpatay nga una nang gikataho nga giluba ang biktima apan gipusel di ay kini. Nasikop ang mga suspect dito siyang panimalay ngayon ang alas 10:30 na nakalabay nga buntag. Gituan nga motibo sa mga suspect sa pagpahumsil sa biktima mao ang sobrang kasuko gumikan kay gilabay kini siya og bato sa suspect sa pagkakaroon ang suspect ang anana sa kusubiya sa botan sa kapulisan. Dito sa Pinan City, nadakpan na ang unom ka mga individual human na bungkag ang usa ka drug den. Dito kinip sa Puro Carubia, Barangay San Francisco, Pinan City, ni anang alas 3:40 ang takna sa nakalabay nga adlaw. Ang dinakpan, gila nga sila si alias Laika, alias Ludi, alias Kinkin, alias Rika, alias Honey, o alias Mel. Recover sa mga presyon at sa mga presyon. Ang anasa city 0.04 gramos sa gituan nga shabu. Lakit na ni ang dosik ka mga pakiti sa gituan nga shabu o mga gamit sa ginong illegal nga activity. Ang mga didakpan, ang paslak na kunos balungguan o ikatag ng pasakaan kinisla o kaso sa paglapas sa Section 5, 6, 7, 11, 12 o 15 sa Article 2 sa Republika 9165. Dito sa lungsod sa Mulawi, dakpan sa ginsakpan sa kapulisan nga nagkan kini sa Malolos City Police Station RSOG Regional Intelligence Division 3 sa koordinasyon sa kini sa Directorate for Intelligence RID PRO9 og Mulabi Municipal Police Station ang usa ka 44 anyos nga babae na suspek sa ilang pagpangawat dito sa Malolos, Bulacan ug dito siya nadakpan sa may Barangay Dipolo Mulabi sa Mugan del Sur sa alas 3:30 ang takna sa nakalbay nga hapon. Himo ang mga presyon sa kapulisan batok sa suspek kini may kalabutan sa pagpangawat niini ug alas sa katindahan nga na kininumtang sa may Barangay Lugam City of Malolos, Bulacan kaniadtong October 1, 2026. Kinsa positibo nga ilan kini mo suspek ato sa kimong verifikasyon. Human sa presyon ang suspek ang gila dito sa Mulabi Municipal Police Station para sa dokumentasyon o giturn over kini siya dito sa Malolos City Police Station alang sa tukbang legal nga aksyon. dito sa lungsod sa Bayog, usa ka babae nga pinita sa balag nga doon ay kasong grave slander. Ang lapusong nadakpan atul sa abisad nga manhan to prison sa gitsakpan sa kapulisan sa Bayog Municipal Police Station o Pagdan City Police Station. Dito kini siya nadakpan sa may barangay Dipuri, Bayog, sa Mogan del Sur, Malas 3-32 ang takna sa nakalabay nga hapon. Ang dinakpan sa kas 53 anyos ng babae o gusto ni sa raso yung lugar. Itagupin mong sospitsar o presikada sa gawin sa warrant of arrest na kasong paglapas sa Article 358 Survival Penal Code o Grave Slander. Nag-issue kini sa Municipal Trial Court na sa Region Branch of Pagdan City at sa kiniguyo 5-2004 pa. Nga doon ay bilban nga rekuder ang korte nga mukatidad o 6,000 pesos sa bukti siyang temporaryong kagawasan. Tinimong dinakpan sa pagkakaroon ang anana sa kustodiya sa Bayog Municipal Police Station. Dito sa lungsod sa Limataling, nadakpan ang usa ka 24 anyos na lalaki nga piningita sa balag nga doon ay kasong pagpatay. Atol sa pagayon nga Intelligence Driven Operations ng Sakpan sa kapulisan nga nagikan kini sa Limataling Municipal Police Station nga. Kauban ang sikan sa Mongga del Sur Provincial Mobile Force Company o sa Mongga del Sur Police Intelligence Team Regional Intelligence Unit 9 dito sa barangay Mahayag. Timataling sa Mongga del Sur sa 3:50 ang takna sa nakalabay nga hapon. Ang pagdakopa sa mga suspect na sikada sa gawin sa warrant of arrest alang sa kasong murder ubo sa Article 248 Survive sa Penal Code. Nag-issue kini sa Municipal Circuit Trial Court. Timataling tabi na o gaptugo sa Mongga del Sur. Pinitsaan kinig Agosto 27 to smell by 6 nga walay bilban nga kundar ang korte bugti sa iyang temporaryong kagawasan. Pinimong dinakpan sa pagkakaroon ang anana sa kustodiya sa Dimataling Municipal Police Station. Dito sa lungsod sa Labangan, usap ka sa kinan nga doon ay karga nga smuggled nga sigarilyo nga mukatidad kinig ana sa 2,627,778 pesos ang naharang kini sa mga gisakpan sa kapulisan sa Labangan Municipal Police Station. Og duha ka mga lalaki ang nadakpan dito kini nahitabo sa may barangay Lantian, Labangan sa Mogad del Sur, alas 2:40 ang takna sa nakalabay nga hapon. Matud pa nakadawat og tawo ang kapulisan sa Labangan Municipal Police Station may kalabutan sa ingon nga paggabyahi sa mga smuggled nga sigarilyo diin kini muagi sa maong lugar. Gisundan sa mga kapulisan ang usa ka color gray nga Toyota Hiace commuter van nga sakyanan o gipahunong sa operating team human na matikdan nga nagikan kini sa barangay Balibingan o dito nakopirma nga dunay karga nga mga smuggled nga sigarilyo. Pakyas ang mga sakay nini sa mga van sa pagpakita o mga dokumento sa pagpamatud nga legal ang ilang pag-transport sa mga sigarilyo. Recover sa mga otoridad ang 29 ka mga master cases sa New Berlin cigarettes, 16 ka mga master cases sa Ford cigarettes, 43 ka mga rims sa New Berlin with cigarettes, lakip na ang sakinan nga gikargahan sa mga produkto. Ang nakumpiska ang mga smuggled nga sigarilyo ang gitugyan ngadto sa Bureau of Customs samtang ang duha ka mga dinakpan ang ana karon sa kustodiya sa Labangan Municipal Police Station. Dito sa lungsod sa Dinas, wala na kaisot pa ang usa ka top 10 most wanted person sa municipal level nga doon ay kasong murder. Human siya nadakpan at ulusulusad gamanan to operation sa mga personel sa sikan sa Mongga del Sur Provincial Mobile Force Company kauban ang Dinas Municipal Police Station Regional Intelligence Division 9 sa Mongga del Sur Police Provincial Office sa Provincial Intelligence Unit of 33rd Infantry Battalion Philippine Army. Dito kinidakpan sa may barangay doon si Dinas sa Mongga del Sur sa 16 ang takna sa nakalabay nga buntag. Ang dinakpan usa ka 21 anyos na lalaki o gusto usab kini sa naasing lugar. Kinikopil mong suspect sa presikan sa kaum sa warrant of arrest sa kasong murder ubos sa Article 248 sa revised sa penal code. Nag-issue kini sa Regional Trial Court na Digital Region na Branch 29 San Miguel sa Mongga del Sur Pinsahin Kiniga Onyo 19 2026 nga wala bilban nga rekorder ang korte bukti siyang temporaryong paggawasan tinidakpan sa pagkakaroon ang anana sa kustodiya sa Dinas Municipal Police Station. Dito sa lungsod sa Bayog, malapusod sa dadakpan sa kitsakpan sa kapulisan sa Bayog Municipal Police Station atol sa pagayon nga manhunt operation ang usa ka 37 anyos nga lalaki nga pinginita sa vlog na doon ay kasong grave threat. Dito kini siya nadakpan sa barangay Liba, Bayog, sa Mogga del Sur, 5:13 ang takna sa nakalabay nga hapon. Among warrant of arrest batok sa suspect ang issue kini sa Regional Trial Court ng Judicial Region Branch sa 20 Pilipinas City alang sa kasong paglapas sa Article 282 sa Revised Penal Code pinitsan kini og October 5, 2026 nga dunay bail ban nga gi-reporte nga mukatidad og 72,000 pesos bugti sa temporaryong paggawasan kining ginakpan ang anak ron sa kustodiya sa Bayug Municipal Police Station. Ni si Rol Franco reporting.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Dagang salamat Ronald Franco sa maong report sa Cuerpos Kapulisan sa Buanga del Sur. Dagang sa Lanao del Norte o sa probinsya sa Region Region Jes. Patuban na dagpan ang usa pinagi sa iniusang puwersa sa kapulisan ang giilang usa ka top 1 regional most wanted person sa Northern Mindanao sa Opol Misamis Oriental. Aradagpan gila lamang si alias Marlo 53 anyos presidente sa Cagayan de Oro City. Ispangita siya matupinasikan sa mga warrant of arrest.

0: O wala to pares alam sa tulog kakaso nga rape o nga duha kakaso sa rape by sexual assault. Ubos sa Article 266-4 or dash A sa Revised Penal Code nga giamindahan na pinagi sa Republic Act 11642. Sumalapas ka pulisan tulog sa mga kaso ang walay matupag-rekomendang piyansa. Sabdang ang duha ka kaso adunay gi-rekomendang piyansa nga tag 200,000 o 200,000 ka pesos ang matag usa ka kaso nini. Sabdang gipegay ang mga operasyon sa tracker team sa Opol Municipal Police Station isip nangunang unit kaban ang Provincial Intelligence Unit sa Misamis Oriental Police Provincial Office o ang Sikan Provincial Mobile Force Company. Ang mga kaso may kalabutan sa giingong mga insidente nito na kalabay nga 2024. Dinakusahan ang suspeka sa sexual nga pag-abuso sa usa ka minor di edad nga 17 anyos. At doon pa noon, matod pa ang suspek ang nanakaroon sa kustodiya sa Opol Municipal Police Station sa Tanggi Padayon ang gustong disposisyon sa maong kaso.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Oras may gala, alas 4.23 na ang dagna sa kahaponon. Ayun, naku ang text line number 09-8164-25800. At doon na doon may kabuton sa Ethan Hardware and Construction Supplies. Ang natanyas na ng kompleto ng mga materials kung construction ang pag-aisgutan mga kasayod. And one stop ka na diha. Huwag kay ilahan na ang tanan. Huwag labas sa tanan, barato. Kaya doon sa kaguling planta sa Coloroff. Na kung Coloroff inyong palito, dito mo sa Ethan Hardware and Construction Supply. Morocco A, Ribilala, Lanao del Norte, mga kaigsoonan. Dugang pas atong mga balita karong adlaw. Ang kapulisan, gipasidan na matunpa ang publiko batok sa pagposibleng mga pag-abuso sa mga registradong SIM card. Isip instrumento sa nagkanalaing matang sa online scam nga matunpa pang paglimbong. Sumala pa gipakatap nga informasyon adon mga kriminal nga mahimong gamit o magbaligya og mga SIM card nga na rehistro gamit ang gikawat o gigamit nga personal nga informasyon. Mahimo kining gamiton sa pagpadala og daghang mga malimbongong text messages. Pagpangilad aron makuha ang one-time password o OTP o pag-abuso sa mga promotion o online account. Samtang ipasabot usab nga ang mga pipila ka mga numero mahimong gamiton sa mga account nga pangdawat o kwarta o digital wallet o sa pagpanlimbong pinaagi sa tawag o tawag gitawag nga phishing. Apan matod pa ang maong mga pahayag angay nga kumpirmahon sa may kumpirmahon sa mga may labutan nga ahensya. Busa dili angay matod pa nga isipon nga kumpirmadong pamaagi sa tanang mga kaso. Ginaawag usab ang publiko nga dili ihatag kang bisan kinsa ang OTP password o kanang PIN o detalye sa bangko o ka e-wallet. Matod pa, dili usab matod pa pag-click sa mga kanahinalang mga link o pagtubag sa mga mensaheng nangayo o personal nga pinansyal o mga informasyon. Muni uso karon, no? Kung makadawat o kadudurahang mensahe o tawag, ay dahil paghatag o tubag o kahatag o kwarta, punta ka mismo ang opisyal nga customer service sa bangko o e-wallet o kampanya sa telekomunikasyon o i-report ang insidente ngadto sa hustong otoridad.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Dugang pa sa atong mga balita karong adlaw mga kasayod. Formal nang gilusad ang Cyber Security Awareness Month 2026. Kalawag nag-awag matupas matag Pilipino nga magtinabangay alang sa mas luwas og lig-on nga cyberspace sa nasod. Giya sa kampanya karon tuiga ang tema nga Habi, Salig sa Gawa, Tibay sa Banta o People-Centered Approach to a Resilient Philippine Cyberspace. Ilakuban matupa ang kampanya sa upat ka mga haligi. Una ang cyber tanawa, pagpabiling nahibalo sa mga kausaban o bagong hulga sa digital nga mga kalibutan. Kaduha maotpad daw pa ang cyber salig. Pagtukod o pagsalig pinagi sa responsible o luwas nga paggamit sa teknolohiya. Na ikatulo mao ang cyber balangay. Pag ilang responsibilidad sa tanan nga cyber security o gikinahanglan ang pagtambayayong. Ang ikapat mao ang cyber tibay. Pagpalig-on sa abilidad sa pagpugong, pagtubag o pagbangon gikan sa mga cyber threat. Yawag usab ng mga ahinsya sa gobyerno, lokal, pangapagamahanan o tulungaan, negosyo o organisasyon, komunidad o matag individual sa pag-apil o pagpakailap sa mensahe sa mga kampanya. Ilusad ang usab ang Cyber Gabay Toolkit 2026. Nga doon ay mga hilisgutanan matag simana, mensahe sa kampanya nga ideya sa kalihukan o mga materyales nga mahimong gamiton sa o ipahiangay sa opisina, eskwelahan, organisasyon o komunidad.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Dugang pa sa atong mga balita, karututan, humalamang pila ka mga pahinomdom.
2: Nalipay si Sara Perez, taga poblasyon Carmen Cotabato, human dali nawala ang iyang UTI. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kuan ba batong pagkabon pagbuntis gay nako namang ko UTI. Man ako banganak mo lisod gay ko makatindog kay kuan man kanang sakit gani. Inom ko kuan katong Yaki nga herbal capsule gani. Kuan akong giinom kay buntag hapon lato ginako giinom na. Nawala ra man pod. Maglisod ako atong pangihi. Nawala na pero continue lang gihapon kong inom. Basig mo balik.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang kalipay ni Juliana Largo, taga Malapag, Carmen Cotabato, kay ang dugay na niyang giantos nga kasakit sa hubag sa iyang tiil, ang pagpanghaplas lamang sa Yaki Liniment Oil, maoy nakawagtang.
3: Dugay nang giwas ni akong tiil. Kanang ambot unta ni nga murag nagubag man sa kubitang buo-buo bay ngalan diri sa nang ibabaw di pagkalapalapa. No, kining sa tuway-tuway ba siguro ayo ra sa Yaki nga akong gitambal. Wala pa ganin ang horos, maayo na. Kining tambala kay Duwako sa ayo, may nag-ayo sa akong tiil.
2: Yeah. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Oras, alas 4.29, binantag na sa kahaponon. Report gikan sa lungsod sa Lala, Ladao del Norte. Agapiin pilalab matupan na gayo o dugang suporta sa guniang bayan para sa ilahang adlaw-adlaw nga operasyon sa pagpatuman sa kahusay o kalinaw sa lungsod. Report pinagisab ni Mike Navarro. Mike, go ahead.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Nangayo o dugang suporta ang Lala Municipal Police Station ngadto sa guniang bayan aron mapalig-on pa ang ilang operasyon batok sa mga krimen sa lungsod. Gipresentar ni Police Lieutenant Abdullah Tukudan, Deputy Chief of Police sa Lala, ang pipila ka mga panginahanglan sa kapulisan, lakip na niini ang dugang fuel allocation alang sa ilang mga operasyon o sa ilang patrol car, computer o office supplies, dugang food allowance o usa pa ka patrol car para ilang magamit. Gihangyo usab sa kapulisan ang pag-ayo sa police shelter aron mas mapaayo mapahigayon ang ilang mga buluhaton. Samtang gipahibalo usab nga temporaryong dili pa available ang police clearance sa Lala Municipal Police Station gumikan sa mga isyu nga kinahanglan nga masulbad sa istasyon. Ato sa diskusyon, gisugyot ni ISB member Makyap Ankanan ang chairman sa Committee on Peace and Order nga ikonsiderar ang pagdugang sa food allowance sa PNP alang sa tuig 2027 aron matabangan ang mga police personnel sa ilang mga operasyon. Samtang si ISB member Dick Avila Salimbangon, misugyot nga i-appeal sa matag regular session sa sangguniang bayan ang mga panginahanglan o concern sa PNP aron mapadayon kining masubay hangtod nga matagan og aksyon ang ilang mga hangyo. Bisan pa man, mipasalig ang konsehyo nga magpadayon sa paghatag og suporta ngadto sa Lala Police. Matod sa presiding officer nga si ISB member Engineer Ronnie De Harmi, kinahanglan niya aksyonan ang mga request sa PNP aron makatabang sa pagpugong sa mga krimen sa Lala, ilabi na sa sentro sa Barangay Maranding o aron mas mapaligun pa ang peace and order sa maong lungsod. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Tagal salamat mo Mike Navarro sa maong update o report. Dugapas atong mga balita karong adlaw mga kasayod. Nagpahayag kong kabalaka ang pipila ka mga kapitan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Tungod matupas sa wala pa nila na dawat ang igong 200,000 nga ayuda gagitagana alang sa scholarship program o mga servisyos barangay. Tumalapas sa maong mga kapitan. Nangutana kanila ang pipila sa ilang mga residente kung kanusa mahatag ang ayuda o kanusa kini o asa na kini. Tungod ini batupag ipatinaw nila sa ilang mga constituenda nga hangtod karon wala pa nila nadawat ang maonga pundo. Isaysay sa mga kapitan nga ang 200,000 pesos giingong gikas national government o gituyo alang sa mga programa o servisyos ka barangayan. Lakip na ang paghatabang matupas sa mga estudyante pinagi sa scholarship program. Apan matupa wala pa nahibaluwi kung kanusa kini ipagawas o maabot sa matag barangay. Nabalaka usap ang mga kapitan nga mahimong sila ang pagpangutan-on kung paninglan sa mga residente bisan wala pa nila madawat ang maong pundo. O sa ilang ipibalo ang katawhan sa tinuod nga kahimtang sa pagmatupa o nagpaabot nga adunay klarong informasyon may tungod sa pagpagawa sa maong ayuda.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Tabtang dugang pa sa mga balita sa Ozame City. Usa ka workshop alang sa programa sa Magna Carta of the Poor o MCP Local Poverty Reduction Action Plan o LPREP. Ang ito pagipahigayon sa Ozame City sugod October 7 o matapos kini October 9, 2026. Mato pagipigayon among kalihukan sa kanawang andana sa new executive building sa City Hall sa Ozame City, Misamis Occidental. Tuyog tumong sa maong workshop nga mas mapalig-on ang mga lokal nga mga programa o plano batok sa kakabos o kapobrehon. O masiguro matod pa nga matubag ni ini ang mga panginahanglan o gabatakan katungod sa mga kabos o vulnerableng sektor sa komunidad. At sa mga kalihukan, gipatinausab ni Aljon Marikita, Senior Technical Officer 1, ang lima ka mga batakan katungod sa mga kabos nga gilatin ubos sa Magna Carta of the Poor.

0: Nogampas atong mga balita karong adlaw, mga kasayod. Ato mga balita gikan sa nasyonal. Gihangyo karon sa Office of the Solicitor General OSG ang Korte Suprema nga ibasura ang petisyon ni election lawyer Attorney Romulo Macalintal nga nag-question sa balaod nga mipalangan sa barangay o sangguni ang kabataan election o BSKE. Sa ilang komento, matupan ang tarungan ang OSG nga balido ang Republic Act No. 12326 nga nagtino sa 5 years nga termino sa mga opisyal sa barangay o SK. May pahimutang matupan kini sa nga BSKE sa November 2028. Matupan sa OSG nga ang pagpabilin sa pizza sa eleksyon resulta lamang sa pagtakda sa bagong o pagbalhin sa pizza sa eleksyon resulta sa pagtakda sa bagong termino nga himuon ng 5 years. Ingon mo pa sa OSG nga ang mga nagpetisyon wala makapakita og igo nga basihan aron pugngan dayon ang pagpatuman sa maong balaod. Ilang gipasiugda nga ang Korte Suprema kasagarang dili unang mudawat og kaso nga nagkinahanglan og pagpamatuod sa mga kamatuoran. Og ang matud pa nga ang nagpetisyon ang unta mangayo una og remedyo ubos sa korte. Apan matupag isupag ni Macalintal ang maong pangatarungan sa gobyerno o sa iyang omnibus motion nga reply. Yang yung niya matupag niya ang Korte Suprema na mapagawas og temporary restraining order o status quo ante order aron matupag mapahunong ang pagpatuman sa Republic Act 12326. Yang usab nga niya ang sugoon ang COMELEC nga magpadayon sa pagpangandam alang sa election 2026. Ipunting ni Macalintal nga ang provision sa balaod nga nag-ingon nga giisip na nga nahuman sa mga kasamtangang opisyal ang usa ka termino tungod sa 2 years nga paglugway sa ilahang pagdumala. Alang na matulpa kaniya, nagpakita kini nga milugway ang termino sa mga incumbent nga mga opisyal. Gikutlo usab niya ang 1997 nga kaso ni David V. COMELEC isip suporta sa iyang argumento nga ang pagpalangan sa eleksyon mahimong muresulta sa pagpadayon sa pagdumala sa mga opisyal nga anaa o pa makadawat sa bag-ong mandato gikan sa mga botante. Kapag karon matud pa nagpaabot ang maong ang publiko sa akyon sa Korte Suprema sa petisyon og sa musunod nga mga motion ang maong argumento sa OSG og ni Macalintal nga baruganan sa matag kampo. Ang korte pa matupang hukom sa legalidad o sa balaod.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: O nagiingon mga higala, ambot lang kung si resultang nito nga na yun. Lampos ba si Atty. Macalintal o ka mapadayon kayo mapatuman ang maong balaod mga kasayod?
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Alas 4.50, balik ko malamang sa pinakapahinomdom.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, ni Turok na pagsa sa iyahang bana, dali ra kay nawagta.
3: Sa akong bana, nagpugo ang pagsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung tig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga
2: yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dili na problema ni Judy Mingano, taga-ugalingan Carmen Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
4: Dugay na guna ko na kuhan kayo nag-aantos sa monthly period. Sakit kayo nga, ulami ka ihilak, ulami ituwad nga. Sa mo, igagaw. Gana siya nga, itry lagi daw ang produkto ninyo, Yaki Herbal Oil. Moto siya kuya, gitry na ako. Gahaplas niya kuya, gipaningot ko kuya. Then, muna to, hinay kawala ang asa na.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. samtang na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pila ka bulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpa-colonix.
5: Nahubag akong tiil, tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuan daw na doy ko ng akong atay, napadaw SIT, tapos na-stage 2 sa ko ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilonggas.
2: Karon
5: kaluis sa Ginoo. Ayon na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
2: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dili na problema ni Judy Mingano, taga-ugalingan Carmen Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
4: Dugay na guna ko na kuhan kayo nag-aantos sa monthly period. Sakit kayo nga, alami kay ikilak, alami ituwad nga. So, igagaw, nga na siya nga, itry lagi daw ang product ninyo, Yaki Herbal Oil. Moto siya kuya, gitry na ako, then gahaplas kay ko kuya, gipaningot ko kuya, then muna to, hinay kawala ang asana.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Di paila-ila dinhi sa lungsod sa Aurora ug kasigbit nga lugar ang Ethan Hardware and Construction Supply.
7: Ethan Hardware and Construction Supply.
6: Ang Ethan Hardware and Construction Supply nagabaligya sa kompletong hardware and construction materials, plumbing o electrical supply, mga power tools, sand and gravel, hollow blocks, nagkalain-laing sukod sa mga tiles o daghan pang uban. Ang Ethan Hardware and Construction Supply nag-offer sa roofing services package, pubuhat o sa mga commercial o residential building. Diin package na ang labor o materials. Ang Ethan Hardware and Construction Supply aduna na ikaugilingon nga planta nga naanahimutang sa Proc 2A, Rebilala, Llano del Norte, along Salvador Road nga mo manufacture sa mga colored roof, retype roof, cladding type nga ceiling or walling, maong paspas na ang proseso ug mas gipabarato na ang presyo. Ang ilang main branch na anahimutang sa Proc Jess, Poblacion, Kapatagan, Llano del Norte. Anaasab sa lungsod sa Baroy nga anaanahimutang sa Proc 5, Poblacion, Baroy, Llano del Norte. Ug diri sa lungsod sa Aurora nga anaa sa Proc Lovers Lane, San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Mo serbisyo sugod adlaw Lunes hangtod Domingo sa matag alas 7 ngadto sa alas 5 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimong mutawag sa ilang cellphone number 0936-241-3289. Dream, design, and build with Ethan Hardware and Construction Supply.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
8: Blow-by-blow update sa mga panghitabo, sulod o gawa sa tong dakbayan. Kini ang Kasayura uban ni Gres Sumarino.
0: Naginoton taning gamayng minutos na habilin sa to ang tolomanong kasayuran. Paadyong hapon sa kong amigo na minaw si Dodo Unto. Diyas Tanggum City, mga higala. Paadyong pagpaminaw ni Mudia Bro. Tanang mga negosyante sa Tanggum City karon, maadyong hapon ninyo. Akong balikon, mga higala, katong mga gikabalakan sa pila ka mga kapitan di aslungsod sa lala. Tungod kay gisugdan na sila og hangyo og pangutana sa mga constituent nila kung asa na kuno tong giingon nga 200 mil nga kantidad para sa ayuda sa scholarship program gikan sa nasyonal. Batod pa, nakadugog daw sila nga doon na nai isas ka barangay sa lungsod sa lalang na nakadawat ako itong 200,000. At ulang gipaklaro, mga higala, sa pagkinabi ni Mayor Angel Tatayap nga sa pagkakaroon, nagpaabot pa sila o kanus akin ni maabot sa kabarangayan. Pilosap ka mga barangay captain atong nahinabi nga wa pa sila makadawat. O nagipaklaro nga doon sa katawhan nga maong kas nga ayuda gikan sa Malacañang, gikas nasyonal, wa pa madawat. Mula ayaw ninyo awaya na inyong mga kapitan diha kay wa pa to na abot ang maong mga ayuda. O gabalik-balik yung tao, asa naman itong 200,000 kap na amnugoy ni mo. Looya po tao si kapitan ay. Lapagilaing concern diya sa lungsod sa lala mga kasayod, kanang may kalabutan itong gihimo usab nga budget sa sangguni ang bayan para ngadto sa barangayan sa 27 ka barangay sa Tungsusal. Inallocate sila og cash assistance usab nga 50 mil ka pesos. Nga diin sa pagkakaron gipasabot kini nga nagkamulo pa ang proseso pagkumpleto sa tanan nga mga requirements niini o mga attachment niini para makini mahatag na ngadto sa 27 ka barangay mga kasayod. Kato mga katawan sa barangay o pila ka mga opisyo sa barangay nga wa masayod, masayod mo nga wala pa to ma-release ang maong pundo. Paaboton lang makumpleto tong mga papel nga gikinahanglan para nga magamit nyo sa inyohang kabarangayan. Sahe magud ma-misinterpret dayon mga higala. Kinimanggong word nga ayuda karon mo ni pinakainit kayong issue sa dalungan sa matag katawhan des kabarangayan. Pag dunay ayuda, daghan dayon mingon nga kinsay apil. O, oh, kinsay na adiha. Wada ko ay oras ay! At tulong masamang tagna sa mga istasyon sa programang Kasayuran. Ako ni si Renzo Malino. Sa ngalan sa Tibugang Puwersa sa Joy FM Panggilby, Misamis Occidental, programang Kasayuran. Renzo Malino, majong hapon, kaninyong tanan. Bye-bye, adios amigos!
8: Inyong nabati ang mga nagulang mga balita o mga panghitabo, mga issue o uban pa. Sulod o gawa sa tong dakbayan, pinaagi sa Kasayuran. Uban ni kaubang Renzo Malino. Hangto sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Nawagdang na ang kasakit sa batiis.

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kaganda.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop. Huyohoy One-stop shop. Ayaw nag-add tuglain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon og kumpleto. Huyohoy Stop Shop. Huyohoy One-stop shop. Ang imong One-stop shop.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin.

Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa

0: ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pud ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba niya ako, maburad, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, please.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyo hang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ug mo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako mabur halos di naman mapalong.
2: Unsa ang gipatay kuno sa iya?
1: Ganado. Ala sala patay. Pasalamat in taon si Marine mo pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika. Today's best music.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batiyon, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung do na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imong tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong muhubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka oy, inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong batiyon. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-ati man ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: C-H-I-K-L-E-L-K, the best of me.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. H-I-K-U.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wapay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo ka mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuwa ba mo, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko mo sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Okay, ako ang mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong yud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mi muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Uwa, babur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music! Enjoy!
5: All the hits.
4: All my favorite songs.
5: Hit music all day.
6: Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.
1: Enjoy the music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Kay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay nahitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo-kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music.
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ug mo imong kang mag-relax ka. Relax ka diha. Wa ba bor halos di naman mapalong pre.
2: Unsang gipatay ko sa iya?
1: Ganado, ala sala patay. Pasalamat in taon si Marinimo pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.

0: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako ni

0: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Mapalit na sa mga butika.
2: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gid nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
3: Love ako ni Mami.
4: Mm-hmm.

0: And now, back to Halina sa Parokya.
1: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, gadawa na kami ng mga ito, kuya. Buntag ugat ng gabi eh.
3: Unsa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
2: Wandra ka ng Serpentina.
3: Kailong kag Serpentina, unsa ang pamati ni mga nanay?
2: Wala mang mawala-wala akong binhon.
3: Mawara nga rin yung pamati?
2: Mm-hmm.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapanguta na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
5: Nang gusto mo na agyon, pero ugoy mo kang mag-relax ka. Relax mo di ako, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
3: Masang ipatay ko mo sa iya?
5: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
6: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Enjoy the music.
8: Joy FM.

0: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
1: Okay, ang sakit ng kasing-kasing, mo, kwan sa ba mag-uot siya? Sino kumintin sa Bilongga? Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
2: Nawala
1: ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
0: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Jackson.

I'm sorry.

I'm gonna go.

Yeah.

I'm gonna go to the hospital.

Yeah.

Yeah.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

I'm gonna go to the hospital.
I'm not going to be able to do that.

I'm gonna go to the hospital.

Yeah.

I'm not going to be able to do that.

Tabii beşer.

Yamaha, Yamaha.

Jim

Shabbat Shalom.

아들

Yes, yes, yes, yes, yes.

la posición.

0: sa investigation sa NBI. But of course, atong tamdan nga highly politicized issue kini.
1: Yeah.
0: Ang mga politicians both sides sa will always try to maximize this issue to their respective advantages.
1: Kung asa mo pabor sa ilaha, no? So naaday threat na i-abduct si Jeffrey. Unang ingon nila, ang unang nigawas nga mga grapevine information kaubang dos, na gani ang gulo nga gi-abduct, pero dili daw tinuod nga gi-abduct, dili po tinuod nga gi-raid, pero kato gi-adtuan, no? Gi-istorya. Siguro puta ka balo unsa ang level of cooperation ni Jeffrey ang niabot sa Pina. Sa Pina sa NBI. February 28, 2026, berbado ni NBI Director Melvin Matibag ang maong sabina, paadtuon siya sa NBI Headquarters, Pasay City, October 1, alas 10 sa buntag, para sa investigasyon sa plunder, graft, o money laundering tungod sa testimony ni Rodolfo Gracioso Jr. So kabalo kung ni Adto ba ni Jeffrey?
0: Wala daw siya ni Adto, pero ang iyang lawyer ni Adto.
1: Ah, okay.
0: Kini si, itong kisikutan ni mga abogado?
1: Oo, si Europa.
0: Si Europa. Ni Adto siya in behalf of Jeffrey, and during that time matod pa, aduna ko ni kalisdanan ang pag-adto ni Jeffrey dito sa NBI kay Mindanao base na siya. So, kato. We don't know po kung gwapong tag-mystery na ito si Jeffrey, pero ang iyahang Facebook din na itong access, ang iyahang number dili ato ma-access sa pero maning kamuta nga maestro ato iyang mga ginikanan.
1: Yeah.
0: Oh. Mm-hmm. Another story ta, move on ta. Si Leandro Livistia, doon na ni Warren Tobares.
1: Yes. Og si Lauren, the mother, ni-extend sa iyahang medical leave.
0: Mm.
1: No, so wala pa si Lauren sa Pilipinas. Og nakapiansa si Leandro, kaubang dos, 72,000 pesos.
0: Mm-hmm.
1: No? So na ay warrant pero napiansahan.
0: Mm-hmm. Ang kung kaso ni Leandro Libiste mahitungod kini katong mga solar.
1: Solar
0: nga murag nangontrata siya sa gobyerno nga mag-provide og sa solar energies pero wala niya ma-deliver allegedly. Mm-hmm. Another kaso, another ano issue. Ang commission audit kung mahinumduman ninyo adunay mga disallowances sa liquidation sa Department of Education og Office of the Vice President. Unya nag-revolve kini around the confidential fund. Nga nagkantidad og 73 million. So aduna
1: na pabalik dos, di ba?
0: Mm, final lang decision sa Commission on Audit. Nga bayaran kini 73 million nga disallowed. Og while of course si VP Sara ang head sa DepEd during that time nga nahitabo kini og ang Vice President Office of the Vice President gihingan lang diri katong duha ka mga unsa ni special disbursing officers
1: sa DepEd og sa Office of the Vice President.
0: Mm. Nga maoy muuli ni aning maong kwarta 73 million uh-huh.
1: Ni apilar ang iyang buhatan kaubang dos no the way ato ang nasundan pero gidenied with finality ang motion for reconsideration ni BP Sara sila si SGO Gina Acosta og chief accountant Julieta Villa del Tri no denied. Gi-affirm ang dati nga disallowance nga 73.287 million, round off nato kay disod ka ayo hinumduman 73 million na lang gikan sa 135 million na confi fund nga gi-release sa Office of the Vice President ni adtong December 20, 2022 no. So gigasto kini from December 21 to 31,
0: 9 days.
1: Oo.
0: 11 days
1: lang no. So, mauni ang final result denied o ipabalik ang 287 million 73. Mao'y disallowed.
0: Ang atong pagkasabot ana kana final nga decision sa level sa Commission on Audit but appealable pa na siya dito sa Supreme Court. Pwede pa na i-appeala sa Vice Presidente dito sa Supreme Court. Uh-huh. But usually, kining mga case, dili na ito i-preempt, but usually ang Supreme Court, basta affirm man nila ang decision sa mga lower court. Kinidili man ni lower court kay adunay quasi judicial function, kining Commission on Audit.
1: Yes, so, sa mga nagasubaybay sa ato karon, unsay rason sa kuwa nga nung iyang gidenay kaubang dos no?
0: Mm.
1: Walay proof kuno nga naagi operational success gikan sa mga informers. Unya puro acknowledgement receipt lang kuno og farce of no significance, utterly subpar ingon ni kuwa no.
0: Mm.
1: Farce kung farce dili tinuod.
0: Millionaryong mini.
1: Unya ang ikatulong rason sa kuwa kaubang dos ang gi-present nga certification gikan sa VP Security Group na mga active military bawal manhatagan og informer rewards. Kasi siyempre naman po ilang budget ang military, no? Og ang gross negligence, dili in good faith, no? So kana ang ingon mo pwede pang iapila, pero kini ang sagkao nila nga rason nga according to COA sa ilaha final na implementable na ang pagbawi, no?
0: Mm. Chaw nga pagpanagang na
1: tubag ni BP Sara kaubang dos. we have yet to receive a copy of COA decision 2026-554, no? So mauni ang case
0: number.
1: No? We anticipated the possibility of this decision and have prepared to respond through appropriate legal and institutional channel. So tama tong imuhang tanaw prediction nga i-appealar gihapon, no? Kay moagi sila sa mga legal moves. Buot ipasabot, isaka pa nila sa Supreme Court via petition for certiorari. So kana ang ilahang lintunganay.
0: Lintunganay.
1: Na anakay taral na ilintunganay pero na-enjoy pud ko sa sapi. Sapian ka. Kwartahan ka.
0: Anyway, guwas niya na. Ato, ano po na ito nang nahitabo sa ano, trial kay against VP Sara Duterte. Kay usa sa mga napamatud-an ni guwas sa trial gahapon, nga doon ay worth 96 million nga manager's check as

0: Pero
1: siya lang or kinahanglan mo pa pa si Sarah?
0: Siya lang, bisag din lang pa okay. Si Sarah. Pero kay naaman po y another nga Rodrigo Roa Duterte and or Sarah Zimmerman Duterte, both pasabot si Sarah pwede po siya mag-withdraw pero kinahanglan og countersign
1: sa iyang amahan.
0: Sa iyang amahan.
1: Okay.
0: So ingan na ang nahitabot dire. Ang nindot, adili nindot pero
1: sige daw kay murag bag-o ni nga mga
0: ang nahitabot dai ani nga fans sa kung hapit na ang Disyembre, naga-issue sila og manager's check. No, kining manager's check paliton ni mo ni sa bangko. So kung pananglitan na katong gisayt gahapon, 40 million. Mapalit sila ang manager's check na 40 million hapit na Disyembre say butang taog Oktubre.
1: Mm-mm.
0: So kanang manager's check di ay mahimo la siyang stale check but pasabot wa na ibili pagkahuman og 6 months.
1: So na ay time limit.
0: Kung September, October, November, December, January, pagka February pa na siya mag
1: murabag expiry niya.
0: Murag mag-lapse. Pero di ay kay manager's check ni murag ang iyang status naka-float. So kung panahon sa ting report og sal-in Disyembre, dili siya makita kung asa siya bisan sa bangko. Kaya ang nahitabo di ay niyani, floating siya kay ang bangko. Pag mag-issue og manager's check, punduhan nila ni siya nga check eh. Kaya para anytime og i-withdraw sa nagpalit og manager's check, na adunay pundo.
1: So kaning 40 million. Kaning 40, only floating ano nila.
0: Ma-floating. So ang mga dagan sa mga question gahapon sa mga
1: so makataka ka ubang dos, buuti pa sa bot, dili ni ma-report sa AMLA.
0: Dili po siya ma-appeal, dili siya ma-report sa AMLA, kaya dili man siya ma-appeal sa, dili po siya ma-appeal sa SALN. Dili siya ma-report sa AMLA, kaya naka-float man siya. Dili po siya ma-report sa AMLA, kaya ang ilang ginahimo, wala man gina-incas. Wala ginagamit. Wala ginagamit.
1: Di po kakabalo kung within that 6 months period, no saan niya i-withdraw.
0: Dili kakabalo. Kaya ang nahitabo, wala gina-withdraw. So, adunay pattern nga magpalit sila og manager's check, pero wala gina-withdraw, wala ginagamit. Ang ginahimo, manager's check lang para kantong kantidad mawala diha sa ilahang bank account. Mag-float siya. So, mula siya og pattern of conciliation. Itago.
1: Mauda ini nga pundo kung wise ka o gusto kang dili gyud mo reflect, no? Dili ka mo opsyon.
0: Gani ang mga pangutana sa mga senator gahapon, aduna ba yung trend nga ang mga politiko mamalit o manager's check towards sa
1: basigwa pa kabalong uban ani maidukar.
0: Nagkanang nakahibalunuan.
1: Gito naan yun eh. So mauba
0: Marok yun.
1: Unsa man nga gi-roll over 12 times daw hangtod February to 2011 ni dako ning 40 million nga ingon nimo ka ubang dos og 41,721 si naapay ubang figures okay. So kung in-out off nimo almost 42 million appeal na ang interest.
0: Actually mao na ang time deposit. Naka time deposit na nga gina-issuehan o ginapalitan og manager's check nga nang pila ka pila ka business na diha gi-roll over.
1: Gi-roll over siya 12 times.
0: So kadlos ni siya nga gi-roll over. So mura og naay pattern, no? Naay pattern og wa ta kabalo og daghan nga mga politiko naghimo niya ni. But definitely kung katong resulta sa hearing gahapon, daghang nakat-on dire. Ingani dai pagtago og kanang kwarta.
1: Og na ay explanation din hi kay naintriga ko anang floating account nimo. Giingon niya din hi ka ubang dos, pagpalito nimo ang manager's check, dili ni siya mo appear sa ending balance sa imong account. Kay na

0: siya sa settlement account sa bank or sa limbo. Uy, abi na kung kalag lang ang nasa limbo. Apil po dahil ang kwarta. Valid lang siya for 6 months. Kung dili ni mo gamiton, pwede ni mo ibalik or kuhaon o bag-o na check. So renewable, no? Tinikling style. Ang tinikling mang mag-ambak-ambak. Yeah, ingon ni Senator Soto, likay-likay sa bambu para dili ma-declare sa sal-in cut-off December 31.
1: Mm-hmm.
0: So naagid po di ay mga style o pamaagi how to conceal.
1: So aduna po isa po sa mga napamatud-an dito sa hearing, aduna yung mga undeclared insurance investment na prove ni siya nga daghan og mga insurance investment.
0: Pero wag ka kaubang dos ang gisite nimo 40 million na nahimong 41.7, no? Naapay mas dako, 55 million.
1: Yeah.
0: Nga ni total siya og 96 million.
1: Actually, yeah. Tama, actually.
0: Ingon ni Private Prosecutor James Ali, naapay isa pa ka time deposit na maulagin ng 55, ug i-convert po ni into manager's check on the same period. No? So, dili lang isa. Ang total floating, mauning 41.7 plus 55 total sa 96 million. Mauning naglutaw-lutaw. Pwedeng tinikling. Pero kung akumura po siya water lily, kaubang dos, mulutaw. Mubulak, musara.
1: Ang water lily, makita man ni mo. Kaya pero kini, makita, no? Tama to, in limbo.
0: Ang tinikling, muli kay likay sa kawayan. So wala daw ni gina-declare sa sal-in. So ani di ay.
1: Ang sakay depensa ni no kay dagan sa ang dagan sa mga ano cross exam sa defense gahapon is katong nag-revolve around aduna ba kay personal knowledge sa kung illegal ba ni mga deposits or maraging anak tong dagan. So with that murag makita
0: pwede man daw ni kaubang dos nga ipalit og insurance policies.
1: Actually mo tong gihimo nila nagpalit ng insurance sa policy sa mga beneficiary ang ilahang mga anak which were not of course mentioned kaya naman na sa atong child protection law.
0: Walay labotan. We protect the children gyud ni ani. Ug ang isa pa di ay ka 16 million nga manager's check May 30, 2016. Mauni ang murabag ang trigger sa uban for those nga nakaila kay Sammy Oy tungod kay ang paye daw ni ani si Sammy Oy. Nga close friend sa pamilya.
1: O alleged sa drug lord?
0: Yeah.
1: Mana.
0: pero siyempre, tagaan na itong benefit ang tubag po ni BP Sara no? Sa depensa. Giingon ni Michael Pua nga dili matandaan ni BP nga naiganitong naing-aning nga account. No? Malaman lang namin during House Quadcom hearing sa 2024. So na i-denial pod sa kay VP nga naa siya account na siya mga floating check or manager's check no. Ang pirma ni VP naa sa account opening sa 2010, 2017, 2020, 2023 pero wala ang pirma niya mismo sa transaksyon sa pagpalit og manager's check. Si FRRD lang daw.
1: Kaya mo man to.
0: Depensa, oh.
1: Kaya ang siguro mauna nga ang pangalan sa account is Rodrigo Rua Duterte and Rodrigo Rua kaduha gibalik ha Rodrigo Rua Duterte
0: and or
1: Sara Zimmerman Duterte.
0: So pwede ra nga wa siya perma gyud ay kay ang amahan ang
1: So klaro man gahapon. Ada pa lain no? Unsa to pitsa sa imo hang ano May
0: asa to nawala.
1: basta Mayo. ano pa lain nga ni napamatud-an gahapon pod. On March 28, 2014.
0: May 30, 2016.
1: Kini earlier pa ni kay 2014 on March 28 2014 na election sa 2014 murag wala
0: wala 2016
1: sa March 28 2014 one single day nagwithdraw si man sa Carpio og 193 million pesos. Wow.
0: Pwede di ay na.
1: pwede ko siguro.
0: Tinamban maguni nga tuang, maka-withdraw ka lang. 50,000 sa usa ka adlaw, no, sa tinamban. Pero sa mga high scale na nga mga opisyales ug mga dagko na kay kwarta, wa ta kabalo unsay mga provision sa bangko ani.
1: Mm-hmm. Aha. Another kining Kale 88, Kale 88, amot sa pagpronounce ana, CALE 88. Usa ka kumpanya nga nakapangalan kay Man Scorpio, no, nakadawat og 319,326,770.
0: Maunin di ka China.
1: Ah, oh, sa China. Actually, kini ba, mura og kini, wa man ko nag-iingon na mga ito na pirming dili man ta fan ni Trillanes. Pero, another, ano ni ba, another accusation ni Trillanes sa nauna si Trillanes pag expose siya ni
0: paspas ayong data gathering.
1: Na
0: siya access sa bangko?
1: Na sa siguro yung access sa ano?
0: Dili po siya si CIA?
1: Dili po niya pwede siya ma-reveal. Kaya siyempre mga preso po ning mga tao diya sa ano, pag-violate sa...
0: Oy, pero mura po kag kuan mananagna ka ubang dos.
1: Ano man?
0: Kay niingon mo ka nga banana chips. Tinuod yun. Ka, ang tag-iya daw ni ani ka ubang dos, no? Which na fall ni sa unexplained wealth ni VP Sara, incorporate kuan siya banana chip exporter kuno. Ang tag-iya ni aning Kali 88 nga ginaingon nimo. Ang owner stakeholder si attorney Minases Man Scorpio, banan ni VP Sara. So stakeholder or shareholder siya ni ani. Ang interest ni Mans 47.5%, hapit 50, no? Porsyento by 2024. Pero pag 2025, nawala na iyang ngalan sa general information sheet. Nawala ang pangalan ni Attorney Man Scorpio o gidivest, pero naapa sa sell-in BP Sara 2022 to 2025. Gideclare ni BP Sara sa iyang sell-in isip business interest ni husband. Apil na sa listahan sa Kali 888 Bistro o Magdayaw Fisheries, etc.
1: Grabe. Daghan na ng guwas, no? O nakita na ito po ang defense ni Kamot Gudpod. To its teeth nga madipinsahan ang ilahang kliyente. Gani kining si Attorney Season pero ting pangugat na yun, no? Para lang madipinsahan ang ilahang kliyente.
0: Oo, pero unsa daw ang red flags ani kaubang dos, no? Murabag ang alarm, no? Oops, delikado, bantayanan. Small banana chips exporter pero 1.25 billion ang transaksyones sa tulo ka tuig. Sales daw nagataas og 150 million in a year. Impossibly for a small scale banana chip, no?
1: Correct.
0: Mauni ingon sa kuan sa AMLA og sa mga observers. Ang incorporated 2021 pagka 2022 billion na dayon ang kwarta. Wala pang 1 year operational. So ang mga businessmen daw ni ani maka-assess, no, ang mga naagang negosyo. Giclose ang duha ka bangko bank account sa Security Bank ni atong July 2026. Same month na nag-start ang impeachment trial kay July 6 mampod nagsugod ang impeachment trial. So ang ending balance December 2025 332,000 to 21,000 lang pero billion ang niagi, no.
1: So posible kanang gi-close ng mga account tungod ni aning pattern of concealment.
0: Timing po nga nag-impeachment. So
1: posible nga palit po ng manager's check.
0: Tapo pwede.
1: Para dili makita.
0: Unya ang state-owned daw ang ibang Chinese companies na nag-remit, no? Base kay syempre si sakay Risa ning aside, China National Township Enterprises og ang Beijing Jian Weifang Food Company. So, puro mga food company. Dating under kini sa Ministry of Agriculture of China.
1: Yeah, kasi ang istorya diha kaubang 40, pag guwas ana nga data nga gikan sa China, nag-react dayon ang mga supporter ni VP Sara nga well, it may be gikan sa China pero dili way labot ang gobyerno sa China. China. Even ang Chinese embassy nagpagawa sa ng statement nga wala sila, wala labot ang gobyerno ni ana. Which siguro somehow nag-udyok kang senatorisa nga ipa-research sa sayahang mga staff o dito ilang na trace nga kini related sa dating Ministry of Agriculture sa China.
0: So kay BP Sara pod sa iyang legal team, ang STR dili na proof nga illegal. Bisag suspicious, pero wa nagpasabot nga ilgaten. Unya, wala kaming alam sa Chinese remittances. Hindi Chinese government ang nagpadala, private company siyan, Yiwa Yumong, importer ng banana chips. No? So kanipod ang ingon sa depensa. Unya, si AMLC mismo nagsabi, as far as I can recall, there is no showing na Chinese government ang nag-funnel ng fund. Gi-quote nila, no? Mauna ni ingon sa AMLC, ingon sa depensa ni
1: there is no showing, pero ang ginaingon sa, giingon sa AMLC, it's beyond their,
0: their mandate.
1: Their mandate nga, kung unless kinahanglag further investigation, mag-imbestiga sila.
0: Ang rebuttal po sa prosecution, pattern eh. Ginagamit ang Kali 88 para magsulod o limpak-limpak na kwarta o dili tugma sa gideclare nga negosyo. So, unsa ba ni? Misrepresentation or unsa ning klase?
1: Kaya numdum ka, nga diya sa atong sa mga pantalan? Nag-regulate sa mga pantalan?
0: PPA. Philippine Ports Authority.
1: Adunay mga kaso of importation of rice sa una og kining dili lang gani rice nga gisagulan og shabu. Aduna po yung mga kaso so syempre kay na-detect man to
0: nga shabu.
1: Dito na nila gibutang karon sa
0: mura gibulag to.
1: Dili, igilisan nila nag kuan na sila. Unsa kay ning panakot gani nga
0: dili pamilya.
1: Halang sa mata. Sibuyas?
0: Sibuyas, Bombay?
1: Oh, dito na po sa Sibuyas, Bombay, kaya para dili ko na ma-detect. This kining pila ka million, 300 plus million nga banana chips sa makahinom-dum taaning sindikato sa especially nga dunay mga allegations. Again, allegations ha. Dunay mga allegations sa or ingnon lang nato nga insinuations nga kuno kini mga Duterte family were involved sa drug trade.
0: Kana ang ginaingon ni Sentry nga gitawag pod sa grupo ni VP Sara nga Trililing, no? Hagbay na niya ginaingon og tama to, nigawas man to sa mga national dailies, national news. Nga kadto laging usa ka ginalifter-lifter pagani na kaubang dos. Pero nagi usa ka kuan dito ka unsara murag kahon nga giingon nga shabu ang sulod.
1: I forgot the name, pero
0: mismo si PRRD daw ni ingon nga kuan
1: wala to, ay kaso to.
0: Way kaso to. So dili to
1: Magnetic lifter.
0: Oh, tama, magnetic lifter.
1: Anyway, magnetic lifter, magnet ang panahon kayo. Wala city dos na.
0: Oy, magninit na gyud pud ang oras kay musulod na si Kaubang Loy, no. Pero syempre karong adlaw na baron, straight ba sila ron?
1: Straight sila.
0: So
1: from 10 o'clock to 7 o'clock in the evening.
0: Uy, hangtod gabi dos, no? Talagang overtime. Overtime, no? So, wa naman kita'y oras, o very technical tinood ang ginahisgutan, pero out of these technicalities, kini ang pag-ukay para ba makitaan gyud, no? Kung sino ba ang may pananagutan, no? Kita kaubang dos, ang ato lang gina-assure, ginauban na nato, bisag katulogo ng uban. Natulog naman gani si Congressman Abante, no? Pero doon na tayo duty nga mapasayon, unta makatabang kami sa interpretasyon para sa layman, sa mga men and women on the streets, no? So kini ang inyong tinig ng bayan, 40, Ruby Padilla season.
1: Kaya nagtagalog man si 40, napagkoy gamay nga Tagalog mga katinig, dili na to kalimtan. Huwag po nating kalimutan na itong lahat na nangyayari nangyayari ay nakaugat ito sa tunggalian ng uri. So, interest ni sa mga, usay tawag ni Digong,
0: mga oligarchs?
1: Oh, interest siya sa oligarchs. So, puros mga oligarchs sa ning nag-aaway dere.
0: Ang sa habagang hutong, naapo ko'y binisaya. Habagang hutong. Nalintan
1: ng hutong. Ang mga isyo sa mga mag-uuma, sa mga ano, mamumuo, sa mga mangingisda, o ang mga batakang sektor. So, dili ito kalimtan nga, ano, padayon na ito nga i-assert ang mga katungod sa mga batakang sektor kay base og mga sobrahantag derail aning away sa mga oligarch. So, mga katilig, dihang salamat sa iyong pakiguban ka na mo. Hinautong doon nga sa talang higayon na Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag mag-uban-uban kita sa ito ang programa. Ayaw ko maghawa, kayo musunod dayon ang alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario. Naimbag nga bigat kada kayo amin.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas sa rininti. Kaya lang lihok dito sa balay ba, makainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
8: Paano nga kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan?
9: Oo.
8: Uod. Siya, plus anak ko. Yaki Oil. Yaki Oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki Capsule.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras, ganap lang alas 7, just na.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Thursday, 8 sa buwan po ng Oktubre. 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
0: Headlines.
1: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Isa patay, isa sugatan sa panibagong krimen na nangyari sa bayan ng Tulunan, Cotabato.
0: Headlines.
1: Samantala, isang drug den sa Kinapawan na City na buwag ng mga otoridad. Apat na mga high-value target individual ang naaresto.
0: Headlines.
1: Sa isulan na Sultan Kudarat, patay naman ang isang OFW matapos na nakuryente sa bayan ng isulan na Sultan Kudarat Province.
0: Headlines.
1: Lalaki sugatan matapos na ito'y pagbabarilin sa bayan ng President Quirino Sultan Kudarat. Suspect agad namang naaresto.
0: Headlines.
1: Dalawang lalaki na kuhanan ng matataas na kalibre ng baril sa Lambayong Sultan Kudarat Province.
0: Headlines.
1: Sa Jensan, patay naman ang isang negosyante matapos na ito'y pagbabarilin na person of interest na tukoy na ng mga otoridad.
0: Headlines.
1: Samantala, sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, limang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang sumuko sa pamahalaan.
0: Headlines.
1: Sa Sambuanga, Sibugay, limang mga dayuhan ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon.
0: Headlines.
1: Sa Sambuanga del Sur, Granada Baril at iba pang mga sangkap sa paggawa ng bomba ang na-recover naman ng tropa ng pamahalaan.
0: Headlines.
1: Mga benepisyaryo ng SLP sa Kulambugan, Lanao del Norte, nakatanggap naman ng tiga 15,000 pesos na ayuda.
0: Headlines.
1: At samantala, dagdag na mga balita mula naman sa Davao del Norte, klase ng isang pribadong paaralan sa Mate City kinansila dahil sa online threat.
0: Headlines.
1: Super Health Center sa Baganga nakahanda na para sa operasyon. Bisyong pangkalusugan na para sa mag-ina at kababaihan sa Mate City pinalalakas.
0: Headlines.
1: Itali ng mga balita, susunod na.
2: Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
3: Unsa man na, love?
2: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
3: Na, katulgo na lagi ka.
2: Pasalamat ka sa ganado capsule.
3: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
5: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

0: Kinabtanggal 7:17 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Patay ang isang babae matapos ito yung pagbabarilin, samantala sugatan naman ang isang magsasaka. Matapos na ito ay barilin ang hindi pa nakikilalang mga suspect sa bahagi naman ng Purok 13 Barangay Dungos, Tulungan, Cotabato kahapon. Nakilala ang biktima na si Juan Navarro Monasterio, 47 anyos, at ang residente ng Purok 3, Barangay Poblacion. Sugatan naman ang kasama nitong si Jerwin, 37 anyos na driver at residente rin ng naturang lugar. Sa investigasyon ng mga otoridad, alas 4:30 ng hapon nang magkaangkas sa motorsiklo o magkaangkas sa isang bongo, Kia Bongo vehicle ang dalawang mga biktima. Patungusan na ito ng Purok 13 para kumuha ng saging at kahoy. Pagdating sa liblib na bahagi ng Purok 3, bigla na lamang silang pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng tama ng bala ang mga biktima sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Isinugod pa sa ospital ang mga ito, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanilang attending physician na si Joan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad, samantalang patuloy din ang inilunsad na force of operation para madakip ang mga responsable. Balita mula naman sa Carmen, Cotabato, na aresto ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi ng Purok 5, Barangay Poblacion, Carmen, Cotabato, alas 7:10 kagabi. Nakilala ang naarestong suspect na si alias Lando, 33 anyos. Nakakuha na nito ng ilang gramo ng shabu, kaya't naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, habang nakapit naman sa detention facility ng Carmen PNP. Sa Kidapawan City, nabuwag ng mga otoridad ang isang drug den sa bahagi naman ng Madrid Subdivision, Barangay Poblacion. Nang ikasang operasyon, alas 11:50 kamakalawa ng umaga, nagsanipuwersa mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency, Kidapawan City PNP, Cotabato Provincial Police Drug Enforcement Unit, na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang alias Gilbert na umano'y nagmimintinayin ang naturang drug den. Naaresto din ang iba pang mga kasama nitong sina alias Julius, alias Jay, at alias Windy. Samantala, nasamsam naman ng mga otoridad ang nasa mahigit kumulang 50,000 pesos na halaga ng shabu at mga drug paraphernalia. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ng mga ito. Alas 7:20 ng oras sa ibang mga balita sa Isulan Sultan Kudrat. Patay naman ang isang OFW. Matapos na ito'y makuryente sa bahagi ng Purok 5, Barangay Bual, sa Isulan Sultan Kudrat kahapon ng madaling araw. Ang biktimang si Sanipa Upam Dundok, 39 anyos. Ayon na sa ulat ng kanyang kapatid, alauna 40 ng madaling araw nang makarinig sila ng malakas na ingay mula sa poste ng kuryente malapit sa bahay ng biktima. Naramdaman din nila na bahagyang na kuryente ang loob ng kanilang bahay, kaya't agad silang lumabas para sa kanilang kaligtasan. Makalipas ang ilang minuto ay nakita nila ang biktima na kahandusay na at wala ng buhay sa kanilang terrace. Isinugod pa ito sa Sultan Kudrat Provincial Hospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon ay patuloy din na nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad para matukoy papaano nangyari ang naturang pagkakuryente. Sa President Quirino Sultan Kudarat Province, sugatan naman ang isang 30 anyos na lalaki. Matapos ito'y pagbabarilin habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa bahagi ng Purok Tagumpay, Barangay Pidtubo, President Quirino Sultan Kudarat, kamakalawa ng gabi. Ang biktimang na kilalang si alias Ken ay patungo noon sa bahagi ng Purok Islam, Barangay San Jose, nang bigla na lamang itong sinundan ng riding in tandem criminal at pinagbabaril ng maraming beses. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas sa mga sospek. Samantala, ang biktima ay isinugod sa ospital sa isinagawang forced operation ng pinagsanib puwersa ng 3rd Maneuver Platoon Company ng Sultan Kudrat 1st Mobile Force Company. Naresto naman ang sospek. Na kung saan ang suspect ay nakapit na ngayon sa detention facility ng President Quirino PNP at naharap naman sa kasong prostrated murder sa Lambayong Sultan Kudarat Province. Dalawang mga armado naman ang naaresto ng mga otoridad kung saan tatlong mahabang baril ang nasamsama sa kanila. Naaresto ang mga ito sa ikinasang operasyon sa sitio Bagilan, Barangay Sigayan, Lambayong Sultan Kudarat Province. Ayon sa ulat ng Sultan Kudarat Provincial Police Office, ikinasa nilang operasyon matapos naka-enkwentro ng mga otoridad ang mga armadong grupo kung saan habang ang 23rd Mechanized Infantry Company ng Philippine Army ay nasa bahagi ng boundary ng Barangay Kaya-Kaya, Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur at Sitio Bagilan sa Barangay Sigayan, Lambayong. At dito sa naturang operasyon ay naaresto ang mga sospek na sina alias Nonoy alias Sammy. Nakuha sa kanila ang tatlong matataas na kalibre ng armas sa mga bala, magazine, bandolier at handheld radio. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Lambayong PNP ang mga ito at naharap naman sa mga mabibigat na kasong paglabag sa Republic Act 10591. Alas 7:24 ng oras. Sa General Santos City, may person of interest ng tinututukan ng mga otoridad sa pagpatay sa isang negosyanteng si Jeffrey De Quillo na binaril sa bahagi naman ng Barangay Mac o sa bahagi ng Maca Road sa Purok Bagong Silang, Barangay Labangal. Ayon na kay Macar Chief of Police, Police Major Arinuel Cardos. Iniimbestigahan na nila at sinusuri na mga nakuhang CCTV footage para maaresto ang mga suspect. Sa ngayon ay ayaw muna magitin ng PNP ang identity ng mga itinurong responsable sa krimen. Balita mula naman sa Sarip Agwak, Maguindanao del Sur, na sa limang mga miyembro ng Bangsamoro Islamica Freedom Fighters sa BIFF Karyalan Faction ang nagbalik loob sa pamahalaan. Ang mga ito ay nakipag-ugnayan sa mga otoridad at isinagawa ang formal surrender rights sa bahagi naman ng Barangay Mother Poblacion kahapon. Ayon kay Police Major Joel Sibrilla, Chief of Police ng Sheriff Agwak Municipal Police Station, isinuko din ng mga ito ang kanilang matataas na kalibre ng armas, kabilang din ang dalawang rocket-propelled grenade o RPG. Nagpasya mga ito na magbalik loob sa pamahalaan dahil ibig na nilang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang pamilya. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid ni James Palmahil.
1: Kinansela ang klase sa Mata Doctors Academy sa Mata City matapos makatanggap ng umano'y pagbabanta na ipinost online. Batay sa isang Facebook post na ipinadala sa media, makikita ang mensahe ng isang account na naglalaman ng banta laban sa paaralan at mga estudyante. Sa post, binanggit ang umano'y pagpasok sa paaralan at paggamit ng karasan dahilan upang magpatupad ng kanselasyon ng klase bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang personal. Agad namang inaasang iimbestigahan ng mga otoridad ang naturang online threat upang matukoy ang nasa likod nito at mapatunayan kung may tunay na banta sa seguridad. Patuloy na pinapayuhan at agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang mensahe o pagbabanta online. Mula dito sa Davao Oriental, James Balmahil nagbabalita.
0: Samantala, dagdag ng mga balita mula naman sa Sambuanga, Sibugay. Nasa 50 mga dayuhan ang mga naaresto ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa iba't ibang mga bayan sa Sambuanga, Sibugay, particular na sa bayan ng Alisa at Siay. Ayon na sa ulat ng Sanib Puwersa, ang National Bureau of Investigation o NBI, Bureau of Immigration at ang tropa ng 1st Tabaka Division para ikasang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng 50 mga dayuhan. Ang mga ito ay agad namang isinakay sa isang military aircraft at dinala sa Villamore Air Base mula sa Sambuanga City. Nabatid na ang mga ito ay dinala sa Pagadian City at saka naman inilipat patungo naman sa Calacang, Manila. Sa pamamagitan naman ng Joint Task Force Group Igsuon ng 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army at ng Joint Task Force Simpila o Zampilan. Ayon sa ulat, may ilan sa mga dayuhan ang maaring naging biktima ng human trafficking. Habang patuloy naman na biniberipika upang matukoy kung sino-sino ang posibleng biktima at mayroong mga individual na paglabag. Samantala, ang iba pang mga dayuhan ay nahuli sa Alicia at Siay ay patuloy namang sumasailalim sa verification, biometric documentation at iba pang mga legal na mga proseso. Ganap lang alas 7:08 na o alas 7:29 na ang oras. Balita mula naman sa Cotabato City na aresto ng mga otoridad ang isang pintor na nagsa-sideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Alas 7 kagabi ng ikasang operasyon sa Purok Baylabi, Mader Barangay Tamuntaka na nagresulta sa pagkakaresto ng isang alias Dato Yaya, 36 anyos na residente ng Purok Baylabi ng naturang barangay. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng City PNP ang naturang suspect na naharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba niya pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Unya, nagkuhay siya puton, yung gi, butangan o iuwi, yung gi hampog dito. Pagkatod-tod ato, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ganahan mga pisa, Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
7: Nagapangapi ko kopya kay si Bininuan. Sukat pag sugod na ako kinawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
6: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
8: Imperial Appliance Plaza.

0: balita mula sa Cotabato City, palalakasin ngayon ng pamahalaan ng kanilang crime scene awareness at crime scene prevention seminar sa iba't ibang mga barangay, particular na sa Cotabato City. Sa ginawang pagpupulong ng Regional Advisory Council ng Regional Field Unit, nagkasundo ang mga ito na tatalakayin at palalakasin ng crime awareness o crime scene awareness at prevention sa iba't ibang komunidad, particular na sa mga lugar sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, pangangasiwaan ng Regional Forensic Unit BAR. Ang naturang aktibidad ayon kay RAC Chairman Art Tomas Kalingasan, kasama din sa mga miyembro ng Technical Working Group at mga personahe ng Police Strategic Management Unit, ang lalahok sa naturang programa. Ayon naman kay RFU BAR Chief Police Colonel Elizardo Dailig, mahalagang maipaunawa sa mga mamamayan ng kaalaman kaugnay ng crime scene preservation at awareness para maiwasan ang pagdumi ng ebidensya, matiyak na hindi magagalaw ang unang mga responde ang mga kagamitan na sa lugar para mapanatili ang detalye sa crime scene. Ang naturang hakbang ay kasunod naman ng pag-aaproba ng RAC Resolution Number 3, 4, and 5 para sa pamamahagi ng o para sa pagpapalakas ng pagpreserba ng mga ebidensya kaugnay ng kampanya laban sa kriminalidad. Balita mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, ihatid naman ni James Palmahil.
1: Nakahanda na ang Super Health Center sa Baganga, Davao Oriental para sa pagsisimula ng operasyon ngayong Oktubre 12 ngayong taon. Isinagawa ang staff meeting kasama ang Municipal Health Office, Municipal Mayor at Municipal Administrator bilang paghahanda sa pagbubukas ng pasilidad. Sinuri sa pagpupulong ang mga supply, kagamitan at iba pang kinakailangan upang matiyak ang maayos sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan. Sakop ng Super Health Center ang mga barangay ng Banaw, Kinablangan, Kampawan, San Isidro, Mikit, Dapnan, Lambahon at San Victor. Samantala, ang dental services ay magiging available tuwing Biyernes. Para naman sa mga serbisyong hindi kayang ibigay sa SHSC, i-refer ang mga pasyente sa Municipal Health Office ng Baganga para sa karagdagang pangangalaga. Isasagawa ang turnover ceremony ng Super Health Centers ngayong Oktubre 24 ngayong taon. Samantala, pinalalakas ng People's Administration at Integrated Midwives Association of the Philippines o IMAP Makati Chapter ang paghahatid ng serbisyong medikal para sa mga ina at kababaihan sa lungsod ng Makati. Nakatuon ang talakayan sa pagpapatupad ng mga programa para sa reproductive at women's health kabilang ang implant insertion at visual inspection para sa maagang pagtukoy ng cervical cancer. Layunin ng mga hakbang na mapalawak ang access ng mga kababaihan sa mahalagang serbisyong pangkalusugan at mapalakas ang pangangalaga sa kanilang reproductive health. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Samantala, balita mula naman sa Usamis City sa Misamis Occidental. Pinalalakas pa ng Usamis City PNP ang kanilang mga hakbang para sa mas ligtas at mas malakas na police organization sa pamamagitan naman ng pagpapababa ng firearm related incidents at ng suicide cases. Ayon na kay City PNP Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagora, sumailalim sa regular mental health seminar, strictong firearm discipline at safety training ang kanilang mga tauhan at mga partner nito sa patuloy na mahigpit na monitoring, layo ng Osamis City Police na mapababa ang mga insidente na may kaugnayan sa mga kaso ng armas, suicide at iba pang mga mental health problem. Sa pamagitan ng mental health awareness, consciousness training at suporta sa mga police personnel, malaking tulong ito para mapalakas ang self-esteem ng kanilang mga tauhan. Target din ng programa ang nasa 50% ng pagbaba ng firearm incident, 40% ng reduction ng suicide cases. Layo ng naturang programa na ang naturang mental health awareness ay makapagbigay ng tamang suporta sa mga personal ito na naharap sa iba't ibang mga personal o work-related na mga hamon sa buhay. Balita mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, ihatid naman ni Renz Sumalinog.
2: Sa 1.8 million kapesos batod pa ang SIDS Capital Assistance ubos sa Sustainable Livelihood Program o SLP ang gipanghatag ngadto sa 120 ka mga benepisyaryo sa lungsod sa Kulabugan, Lanao del Norte. Ipaigayon ang maupag payout nito nakalabay nga Oktubre 6, 2026 dito kinigipaigayon sa Kulabugan Cultural Center alas 2 ang tag sa pon kapid kung kulang. Ang ayuda gikan kini sa Department of Social Welfare and Development o DSWD pinag-isab sa opisina ni Senador Alan Peter Cayetano. Nakadawat matud pa ang matag benepisyaryo og 15,000 ka pesos nga puhunan alang sa pagsugod sa pagpalig-on o sa ilang pagtataksak ka mga panginabuhian. Samtang gilaman usab nga makatabang kini sa mga pamilya sa pagtukod sa mas lig-on og malungtarong tinubdan sa ilahang panginabuhian. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Ginap lang alas 7:32 ng oras, dagdaga na mga balita. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, ginawaran ng Department of Health Center for Health and Development 12 ng Excellence in Malaria-Free Sustainability Award at Outstanding LGU in Water Safety Initiatives ang pamalampan ng lalawigan ng Cotabato. Samantala, tinanggap naman ng IPHO ang Excellence in Good Practices in Health Documentation Award. Patunay ito ng pagsisikap ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza. Kagapay ang mga health workers, LGUs, health facilities at mga stakeholders, may sulong ang health services sa lalawigan na kinikilala ng national government para sa mahalagang kontribusyon nito sa pagtiyak sa kalusugan ng mga mamamayan. Umani rin ng parangal ang District Hospital, LGU sa ilang mga pasilidad sa lalawigan ng Cotabato. Sa mga balitang pambansa. Umapila naman sa Korte Suprema sina Senador Ruben Padilla, Senator Christopher Bongo, PDP Laban at iba pang mga abogado at mamamayan para ibalik sa 16 ang botong requirement para matulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte sa petisyong inihain noong Oktubre 6, giniit ng mga petisyoner na malinaw sa konstitusyon, kinakailangan ang boto ng 2/3 o 16 ng lahat ng mga 24 na mga senador para magkaroon ng conviction sa isang impeachment case. Kinustuin din nila ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court noong September 23 na pahintulutang ibatay ang 2/3 requirement lamang sa mga senador na itinuturing na legal at functionally capable na lalahok sa paglilitis. Ayon sa petisyon, malinaw na kasaad sa saligang batas ang pariralang 2/3 of the all members of the Senate at hindi 2/3 lamang ng mga present bumuboto o kwalipikadong lumahok. Pinangalanang respondent sina Senate President Sirwin Gatsalian, Senador Francisco Escudero, House Speaker Faustino Buji D. III, at ang House Prosecution Panel sa pangunguna ni Representative Jerbel Luistro. Hiniling din ng mga petitioner sa Supreme Court na maglabas ng status quo ante order o temporary restraining order upang ibalik ang 16 na botong threshold sa impeachment conviction. Babala pa nila maaaring magkaroon ng malawakang implikasyon sa mga susunod na impeachment proceeding kung papayagang mabago ang itinakdang supermajority requirements batay lamang sa attendance o partisipasyon ng mga senador. Ipinahig naman ni Presiding Officer Chis Escudero ang kanyang pagkainip sa Assisting Counsel ng Prosecution matapos hindi agad maibigay ang dokumentong ipinakita ni House Prosecutor Representative Lordan Suan kay Insurance Firm Executive Malu Salagit. Sa 35 araw ng impeachment trial, tinanong ni Escudero kung bakit walang kopya ng dokumentong ginagamit ni Suan sa pagharap sa witness. Hinimok niya si Suan na gamitin na lamang ang sariling kopya at ipakita ito sa witness kung hindi makahanap agad ng assisting counsel ang dokumento. Gitaman ni Escudero, dapat ay nakahanda na ang assisting counsel para sa naturang dokumento. Nang mangyari ang insidente, mahigit 8 oras ang itinagal ng impeachment proceeding. Umabot naman sa 9 na oras at 25 minuto ang kabuang sesyon noong Oktubre 7 na naitalang pinakamahabang impeachment trial session laban sa Vice Presidente Sara Duterte.

Aabot daw sa mahigit 700,000 pesos ang maaring gastusin ng Senado para sa pagsasaayos ng bagong opisina ni Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III matapos umanong maiwang halos walang laman ang dating opisina na inukupa ni Senador Jinggo Estrada. Sinabi ni Senate President Sirwin Gatsalian na may nakalaang mahigit 700,000 pesos na renovation budget para sa Senado para sa mga opisina ng senador.

sa balita naman sa Ibayong Dagat. Mariing kinundin naman ang bansang Ukraine ang patuloy na pag-atake ng Russia sa kanila. Ayon kay Ukrainian na President Volodymyr Zelensky, umabot sa 20 taong nasawi dahil sa airstrike ng Russia sa central at eastern Ukraine. Target ng Russia ang residential building sa Proluki sa Chernihiv region. Ayon pa kay Zelensky, ginantihan ng o gumanti sila sa Russia sa pamamagitan naman ng pag-target sa Perm, Samara at Astrakhan region. Dahil dito'y muling nananawagan si Zelensky sa mga kaalyadong bansa na ituloy ang kanilang pagtulong para sa depensa at paglaban sa bansang Russia. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Nakahanda daw ang Department of Energy na meron silang hakbang na gawin para mapigil ang maaring pansamantalang energy distributes na maaaring maantala o mano ang mga energy distributor kapag naranasan ng bansa ang tinatawag na Super El Nino. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, posibleng magkaroon ng pagtaas ng singil sa kuryente dahil sa taas na rin ang demand. Makikipagpulong din daw ito sa Energy Regulatory Commission para tiyakin na walang pag-aabuso mula sa mga power distributor sa bansa. Kasabay din ito, ituloy-tuloy daw ang ginagawa nilang panawagan sa publiko para magtipid sa kuryente. Sa balita, sa larangan naman ng sports. Hindi daw nagdadalawang isip ang Philippine Athletic Team na sumabak sa pinakamataas na antas ng international competition. Naniniwala ang Philippine Athletic Track and Field Association o PATAFA magiging palaban ng national athletes sa Asian Arena at magiging consistent qualifier sa mga susunod na mga World Championships. Ang naturang kumpiyansa ng PATAFA ay base naman sa pagdumina muli ng pool vaulter na si AJ Obiana sa nakaraang 20th Asian Games sa Japan. Nagdagdag din na nangatig isang bronze medal sina Pilam Vanessa Busong sa women's 800 meter run at Spanish Jan Cabang Tolentino sa men's 110 meter hurdles. Matapos ang Asiad ay tututok naman ang patapa sa 34th Asian Southeast Asian Games sa Malaysia sa 2027 at mga qualifying tournament para sa Los Angeles 2026 Olympic Games. At sumanyo ang kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Thursday, 8 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi, ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap, mas effective.

0: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
1: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala ni kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka so, pag panganak na ko anang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
0: Unya, unsa imong gibuhat?
1: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Buhi no manguhit naman mo.
2: Pero pag take og ganado,
1: nah, nintapad naman pa. Kadi, panang naman mo.
0: O, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahaybaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.